0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All.
3: Dahil tatlong malalaking awards ang inihatag sa atin ng 7 VP Choice Awards.
4: Woohoo!
3: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back, Back-to-Back Male Radio DJ of the Year.
5: You're a winner!
3: Ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
6: Panalo natin ito, mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig.
7: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio.
6: Ka-vibes!
8: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Handa ka na bang balikan ang dekadang puno ng feel-good hits? At mga kantang hindi mawawala sa playlist? Sagot yan ni DJ Jaja. Y2K Rewind. Tuwing Sabado, alas 6 ng umaga, sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Maki-vibes sa biggest millennium hits. Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, iiko ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
1: Ang Lupet!
0: Ka-vibes!
3: FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip, ang Lubet! Muli kasama niyo boss ngayong umaga si DJ Jaja, ang inyong kalugat ang makabagyerang DJ. Welcome boss sa aking programang Y2K Rewind. Sa lahat ng mga ka-vibes na tumutok lang sa ating istasyon ngayon, ang Y2K Rewind, ay tumutugtog tayo ng ating mga sound trip na mula sa mga taong early 2000s. So kung sound trip nyo ang early 2000s genre, mga music taga early 2000s, eh huwag kayong BBTO, dito lang kayo sa 92.3 FMR. Pero musta naman so far? Nag-enjoy ba kayo? Ako, alam nyo, sumasayaw ako dito sa studio. Nakakaya nga eh, pero may mga may mga nanonood sa akin dito. Tapos sumayaw din sila, o diba? Nakakatawa. Musta naman mga ka-vibes ha? August 1, first day of the month, 8:16 na po ang oras natin ngayon. Tingnan natin kung may mga nagpapa-shoutout ngayon. Nag-almusal na ba kayo? Naku, alam nyo, gutom na ako. Ito na nga, sabi niya, happy August 1 kay Kenneth Morado. Happy August 1, DJ Jaja. Ba-play po ng song na Niyaw Te... Niyaw Te Ay by Penny Tai. Ooh, okay, search natin yan, ha? O, ayan na nga, may mga nag-shoutout dito. Good morning, DJ Jaja Banana. Blessed Saturday. And to all FMR DJs and FMR Squad family. And of course, ayan na nga, shoutout. I think naikinig yung nanay ko. Hello, Mother Banana. Naikinig siya ngayon. At syempre, sa lahat na ating mga ka-vibes na nakatutok, maraming salamat. Muli ang Y2K Rewind. Tuwing Sabado po tayo, 6 a.m. to 9 a.m. Ito na po yung huling oras natin for this program. At ang susunod na kanta is by Soulja Boy. Ayan, kung kilala niyo po ang Soulja Boy, ang susunod na kanta ay Crank That, Soulja Boy. And 17 years old pa lang to, no, si Soulja Boy nung lumabas itong Crank That. And it became a worldwide hit noong 2007. Ngayon, si Soulja Boy ay 36 years old. O, diba? Grabe. Sumanaan, oh my God! Oh. 17 years old pa lang, no? Si Soulja Boy nung lumabas. Tapos ngayon, 36 years old na siya. Pero siya ata yung one of the artists na nag-spark yung first viral dance crazes noong sa unang panahon parang YouTube. Ayan. So YouTube, sumikat ang kanyang sayaw, yung choreography ng Soulja Boy. Ako, nako, memorize, kabisado ko pa rin yan. Yung, ito na, hindi ko nakakantahin mga ka-vibes, don't worry. Ito na nga, no, simulan na natin ang kanta.
2: You

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: Handa ka na bang balikan ang dekadang puno ng feel-good hits? At mga kantang hindi mawawala sa playlist? Sagot yan ni DJ Jaja. Y2K Rewind. Tuwing Sabado, alas 6 ng umaga, sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: 92.3 FM Radio Manila. Lucky Vibes, sa biggest millennium hits.
1: Ang era ng chart-topping anthems, iconic music, at playlist ng millennial generation. With DJ Jaja, Iko ang Y2K Rewind. Y2K Rewind.
2: Ang lupet!
3: Ika Vibes.
4: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lubet! Once again, kasama niyo ang inyong kalugot ama kabagyanang DJ, si DJ Jaja. Ang oras, 8:46 ng umaga, August 1, Saturday. Maraming salamat muli sa ating mga ka-vibes na mula 6 a.m. ngayong umaga, patuloy na nakikinig sa aking programa hanggang 9 a.m. today. Maraming salamat. At muli, ito yung huli ng pagkakataon natin for today. But again, see you guys next week. Next Saturday po ulit dito sa programang Y2K Rewind, 6 a.m. to 9 a.m. At syempre, sana nag-enjoy kayo sa ating sound trip dito sa Y2K Rewind. Early 2000s again, lahat ng mga tinutugtog natin dito sa ating programa. At may nakita akong comment, ha? Sabi Vince Altamera, good sounds daw. Good sounds, lupit. Sarap humiga. Ano ba yan? Si DJ Jaja. Good sounds of it! Sana humiga lang, makinig, chill. May naalala tuloy ako yung ibang sounds nyo, theme song namin ng ex ko! Naka! Sabi niya, aray ko! Like Brown Eyes by Destiny's Child. Oo, kanina natugtog natin ang Brown Eyes by Destiny's Child. Ayun, theme song nyo pala yan. Ako, pasensya na ha, Vince. Pero ayan na,

only Miss Kathy G. O, diba? Lupin! Pwede na nga sa susunod na ating awitin. Ang mensahe ng awiting ito, hindi sa lahat ng pagkakataon sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang relasyon. Bale, ang sinasabi niya, minsan syempre kailangan din ng tiwala, ng oras, at pagpili sa isa't isa araw-araw. Ito ang Love Isn't mula sa Same Same. Once again, this is DJ Jaja para sa programang Y2K Rewind. Goodbye!

0: 92.3
1: FM Radio Manila.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.

0: 99.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All. Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 VP Choice Awards.
1: Woohoo!
2: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award. At muli, DJ Jaiho para sa back-to-back, back-to-back Male Radio DJ of the Year.
3: You're a winner!
2: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila para sa FM Radio Station of the Year.
0: Panalo natin to mga ka-vibes. Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig. Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: Oras na para namnamin ang ganda ng musika ng sariling atin. Mula sa mga kantang tago sa puso hanggang sa mga bagong paborito, makijam sa original Pinoy music. OPM Vibe! Kasama si DJ Cathy G tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang Lupet!
4: Coming home.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang Lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet! Hello, Ka-Vibes! Happy, happy, happy first day of the month of August. Ayan, unang araw po sa buwan ng Agosto, sa buwan ng wika. Naku, buwan pala ng wika ngayon. Kailangan medyo malalim ang ating pananalita. Ayan, ha. Magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay, mabuhay. And welcome to OPM Vibe. Kasama nyo na naman po ako, Cathy G. Ngayon pong araw po ng Sabado, sa lahat po ng mga may kaba dyan sa dibdib, sa lahat po ng mga hindi nakatulog sa gabi, sa kakaisip sa kanilang utang. Ay, akala ko sa jowa. Ayan ha, kamusta po kayong lahat? Hello, ayan, syempre unang araw po sa buwan ng Agosto, kaya dapat medyo, alam niyo, i-attract natin ng positibong pananaw para na ma-attract natin ng swerte, diba? Dahil August na. Imagine that! Tapos na po ang kalagitnaan ng buwan ng taong 2026, and na to, ilang tulog lang, makikita na natin kumakaway-kaway po sa atin si Mr. Jose Marie Chan. Oo. Diba? Agosto na po. Kamusta ka naman dyan, Ka-Vibes? Kamusta naman ang tulog mo? Kamusta naman ang gising mo? Ayan. Okay na okay ba? Inisip mo ba siya kagabi? Puro kaba ba ang naramdaman mo? Diba talaga naman normal minsan na nakakaramdam tayo ng kaba eh? Ng kaba kapag tayo ay nakakita tayo ng crush natin, nakikita natin yung taong mahal natin na hindi niya alam. Or kapag naman na... magre-recite ka, tinawag ka ng teacher bigla-bigla, tapos hindi ka nag-aral, di ba nakakakaba din yun? Mag-e-exam ka, tapos hindi mo alam kung ano isasagot, kabado ka rin. Yung ipapakita mo yung report card mo sa parents mo, kabado ka dahil puro pula. At saan ka ba kinakabahan? Yung dumating na yung maniningil sa'yo, tapos wala ka pang pambayad, hindi ka pa rin nagbabayad ng utang. Ka-vibe, ang daming kaba, di ba? Ang dami rin kaba kapag nakita mo yung boss mo. Oo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Anyways, kaba, and of course, Kaba by Tutsi Guevara. Isa po yan sa pinakasikat na OPM love songs noong 1999, ha. At ito ay sinulat po at kinompose ni Venny Saturno, of course. And isa sa mga pinakakilala naman talaga yan eh, with regards to sa mga OPM songs, talaga ang pangalang Tatak Venny Saturno ay isa po sa mga namamayagpag. And unang nilabas po yan, yung kanta na yan, Kaba, noong 1999 under ABS-CBN Film Productions. At walang official story about it. Yung kaba, pero yung kanta nga po na yan, like what I've said, yung kaba, yung tungkol sa unang pag-ibig. Di ba yung nararamdaman natin kapag tayo ay unang na in love or first boyfriend mo, first girlfriend mo, parang iba eh. Medyo may pagkaba dun sa pag-holding hands ninyo, di ba? Yung mga ganyan. Yung hindi ka makatulog, syempre yung first kiss mo, hindi mo makakalimutan, no? Di ba? And of course, back to back with... Mahal Naman Kita ni Joe Santana. Yan po ay kabilang sa kanyang self-titled album na inilabas noong 2004. At yung kanta po na yan, ha, sinulat po yan ni Marizen Yaneza at inayos ni Gino Blues Cruz. Ayan, no official story about that. Pero yun nga po, yung kwento na Mahal Naman Kita, tungkol po yan sa isang taong handang ipaglaban yung kanyang pag-ibig kahit nga hindi ito napapansin. Diba? Mahal naman kita eh. Kahit di mo ko pansin, basta mahal kita. Kahit ayaw mo na sa akin, basta mahal kita, di ba? Ganun talaga. Kapag ikaw kasi ay na-in-love sa isang tao, kahit na hindi ka pinapansin, sige na lang. Kahit hindi ka na nakikita, sige na lang. Basta't mahal kita. Alam niyo kung bakit naging paborito po yung kanta na yan ng marami. Kasi nga nung part of 2000, madaling nakaka-relate yung mga tao, yung mga nagmamahal ng tahimik. Oh, napapangiti ka, nagmamahal ka ng tahimik. Ka-vibes, no? Meron kang gusto dyan, ha? And patuloy na umaasa na sa isang relasyon na kahit na malabo na, baka naman someday, maramdaman din niya, diba? Anyways, those are the songs. Yan po ang mga awitin pala. Oo, napapa-English ako. Yan po yung mga awitin sa likod ng mga kantang inyo pong narinig dahil nga buwan na wika ngayon. Oo, pipilitin po natin. Pipilitin ko po maihatid sa inyo ng ating lingwahe, ang ating mga paborito niyong tugtugin at awitin. Ayan. Anyways, Ka-Vibes. At syempre, dahil nga po araw ng Sabado ngayon at unang araw din sa buwan ng Agosto, anong unang OPM na kanta ang na-memorize mo agad at una mo rin kinanta sa video? Okay. O, diba? Share mo naman yan, Ka-Vibes, of course. Posted po yan sa aking pong FB page, DJ Cathy G. And sa aming pong official Facebook page, 92.3 FM Radio. At aming pong iba pa mga social media accounts, YouTube, IG, TikTok, Twitter, and Spotify. Ako po si Cathy G. Kavibes at ito ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FM or favorite music radio. Kavibes mo sa sound trip ang lupet.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, miss na miss din kita, ka-vibes. Miss na miss kita, syempre, father and sons, ka-vibes. Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Cathy G, 9:47 po ang ating oras. And of course, miss na miss kita, father and sons, isa sa pinakasikat din po na OPM love songs ng banda na inilabas po yan noong 1987 ha, bilang bahagi po ng kanilang album na Father and Sons. And yan po ay sinulat ni R. Soliman o Rico Soliman, yung panginahin pong songwriter ng group. Although there's no official po na story about dito sa Miss na Miss Kita, pero malinaw na sinasabi po ng song na Miss Kita, matinding pangungulila nga po, katulad nga po ng lagi nating sinasabi, itong mga kantang kandito, katulad ng Miss na Miss Kita, dedicated para sa ating mga OFW.

0: At nakaka-inspire talaga dahil nga yung mga stories mula noon until now ay nakakapagbigay saya sa atin. And of course, back-to-back po ng sa aking puso ni Ariel Rivera na naging bahagi po na isa sa mga sumikat na OPM love songs also nung dekada 90s at isinulat po yan at kinompose ni Venny Saturno. And ang aking puso, sa aking puso, kayo po ay natutuwa ako dahil nandyan palati kayo na nakikinig po sa akin. Ayan, mula Love Me Kathy G until OPM Vibe, pinapakinggan niyo po ako kaya maraming salamat. Ito yung pangakong pagmamahal na hindi kukupas. Ayan, syempre sa mga mahal kong ka-vibes, hindi kukupas ang aking pagmamahal sa inyo. O, diba? Parang kanta lang niya sa aking puso na ang dumating man ang panahon ng pagsubok, still nandito pa rin ako. Yan ang sabi ni Ariel Rivera. O, diba? Anyways, ka-vibes, ikaw ba? Ano ba? Dahil nga unang araw ngayon sa buwan ng Agosto, dahil may mga unang kanta tayong natututunan eh, diba? May mga unang kanta tayo na kinakanta natin sa video okay or minsan sa tapat ng electric pan. Aminin mo, nagawa mo yan. Diba? Kumanta ka sa tapat ng electric pan or minsan naman, at pinaka-feel na feel mong ginagawa, yung kumanta sa loob ng banyo. Aminin. Diba? Pakiramdam natin kapag kumakanta tayo sa CR, ang ganda ng boses natin. May reverb. May reverb. Oo, diba? Anyways, ayan, ang sabi ni, Hi, Andrew Jen Habagat, Kathy G listening here from Brisbane, Australia. Miss na miss ko na ang jowa kong si Ritz May. Wow. O, diba? Nakikinig din siya ngayon sa Bislig, Surigao. Uy, kamusta po sa inyo dyan? Napakagandang lugar din dyan sa Surigao, ha? Ayan, Ritz May, miss na miss ka na daw ni Andrew Jan Habagat. Ayan. William Mortel, hello. Miss Alteza Sino Cruz, Miss Mary Dulay, si Hackett Santos Aguinaldo. Kathy G, sa akin po madali ko makabisado yung OPM, yung paminsan-minsan. Paminsan-minsan, o, diba? And shoutout kami dito sa gawaan ng bangkang fiberglass sa Paumbong, Bulacan. Uy, kamusta po kayo dyan? And kasamaan ko masisipag, nagnimerienda. Ayan, Patrick na malupet, salamat po at magandang kantang piniplay niyo. Salamat, Hackett Santos Aguinaldo. And Kathy G, sabi ni Claudio Gascon, good morning, nakikinig po ako dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Wow, uy, listening via 2.3 Baguio spillover La Union. Hello po sa inyo dyan. Naimbag na bigat sa inyo po. Amen, Apo. O, diba? And tama nga ba yung or yung pagbigkas ko? And kamusta rin dyan sa 102.3 Bacolod as well as 97.5 Jensen. Sala po ng mga nakatutok po sa atin at nage-enjoy sa ating tugtugan. Hello po sa inyong lahat. Good morning to you also. Julda May Nugpo. Lagi po ako nakikinig sa inyong lahat dyan, Kathy G. Salamat po. Ganun din kay Zai Evans. Good morning to you. Enjoy Damaso. Ka-vibes, ikaw. Meron ka bang paboritong OPM song? Ano yung nakabisado mong unang-una? I-message mo niyan sa aking FB page, DJ Kathy G. Or dito po sa 92.3 FM Radio. A lot more OPM songs sa inyo pong maririnig ka. Dyan ka lang. Huwag kang bibitiw habang ikaw dyan ay nagpe-prepare na kung saan ka man pupunta. Or habang ikaw dyan ay busy, siyempre relax lang dahil nasa opisina. Or kung ano man ang iyong pinagkakabalahan. Ako po si Kathy G at ito po ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes ang lupet!
1: OPM Vibe!

0: Jano Gibbs, pwede pagpatawad mo ka-vibes. Ikaw ba meron ka bang minahal na hindi mo sinasadya? Yung pagpatawad mo na lang, bigla kitang minahal. Ay, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Diba kung minsan eh, meron tayong ginugustong tao na hindi naman natin talaga akalain na gugustuhin natin, then eventually mararamdaman na lang natin na mahal na natin sila. O diba, mahal na natin siya. So ipagpatawad mo ha, minahal kita agad. Hindi ko alam na committed ka na pala. Ay! O yan, naiiwasan natin. Anyways, ka Jano Gibbs with Ipagpatawad Mo, isang revival yan na classic na song na unang pinasikat po yan ng VST and Company noong huling bahagi po ng dekada 70s yan ha. And yung version po ni Jano Gibbs ang nagkaroon ng malaking hit ka-vibes ha noong unang bahagi po ng dekada 90s at kabilang po yan sa album na Ipagpatawad na isinulat po, unang isinulat po ni Mar Vic Soto yan si Bossing, Joey De Leon at Jose Marie De Leon. Of course, wala naman, although wala naman po official na story behind the song, pero yan nga po ay bigla na lang napamahal ka eh. Napamahal ka doon sa tao na hindi mo inakala na mamahalin mo siya. So please, pagpatawad mo na lang, minahal kita agad eh. And alam nyo yun na minsan meron tayo mga insidente ng padalos-dalos tayo sa pag-ibig na hindi na natin iniisip kung may mali doon sa nararamdaman natin. Basta, pagpatawad mo na lang. And of course, back to back po yan ni Jaya dahil ba sa kanya na pinasikat po yan sa album na In The Raw na inalabas po noong 1997. And yan po'y sinulat po ni Freddie Saturno, isa rin po sa pinakakilalang sikat na OPM composers. And yan po ay dahil ba sa kanya, isa po itong taong iniwan at pilit na hinahanap yung reason ng pagbabago ng minamahal. Dahil ba sa kanya, kaya mo ko iniwan? Dahil ba sa kanya, kaya ka nagbago? Or dahil ba sa kanya kaya eto hanggang dito lang ako, siya yung pinapansin mo, 'di ba? Parang ganoon eh, gusto mo siyang sisihin, gusto mo sisihin yung tao dahil diyan sa taong 'yan. Dahil sa kanya kaya eto nahihirapan ako ngayon, and dahil sa kanya kaya nandito ako ngayon sa piling mo. Ah, 'di ba? Mas masarap yung ganung mas maganda yung ganung aspect eh. Anyways, ka-vibes ikaw, ano ba? Dahil nga po, again, unang araw po sa buwan ng Agosto ngayon, meron tayong mga unang song, OPM song na na-memorize. Meron tayong mga unang OPM song na kinanta sa video, okay? Sabi ni William, malamang himala, Kathy G. Malamang, hindi mo alam? William, ayan, himala. Even magazine by Eraserheads, ayan. Yung mga kinakanta ko sa video, okay. Talaga, William, ha? Joel Harkio, pang malakasan si William. Kathy G, kung ako lang ay muling kakanta sa video, okay, malamang yan ay sayawe. Sayaw ni Gary Valenciano o kaya beer ng Itchy Worms. Alam mo, itong beer, gusto ko din to eh. Ganda. Hello, attorney. Ayan. Hello, my friend, Fiscal Will. Ayan na, uy, ha? Siyempre ngayon ay Friendship Day. Ayan, Girl Friendship Day. Kailangan, ayan. And Joy Damaso, Edgar Lopez, kung meron kahimig natin by Juan de la Cruz. We'll title on that, Edgar. Gerald King, sabi naman ni Jess Escalona Box. Happy Saturday, Kathy G. from MV Angelica Merckx, all crew. Ayan, uy, nakikinig po ang mga crew. All regards po sa inyo dyan sa barko. Ayan, sa MV Angelica Merckx. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. Alam mo, yung may mga nakausap ako noon when we were na nasa ano rin kami noon, nasa cruise ship. Nakakausap ko yung mga crew and sinasabi nila doon, isa sa mga nakakapagpagaan ng kanilang kalooban dahil kahit malayo sila sa family, yung pakikinig po ng mga OPM songs, 'di ba? Yung pakikinig ng mga tugtugin dito sa Pilipinas kasi parang nandito lang din sila. Ayan, hello po sa inyong lahat. Ayan, malalaki mga big time mga tip. Oo, MV Angelica Merckx, ayan, all regards sa inyong lahat diyan ng mga crew. Happy first day of August, Kathy G. And God bless, lagi nakikinig ako while driving. Happy, happy lang ka vibes. Oo, mag-iingat ha. Yung mga rider and driver po natin, ingat po lagi. Lagi po tayo magdadasal bago po tayo bumiyahe o kung saan man tayo pupunta. It's mahal kong Maynila outfit, Kathy G. Ha? Oo, ganun talaga. Siyempre nga eh, di ba? Buwan ng wika ngayon eh. So, mahal kong Maynila. Ganda ng set of songs, Kathy G. Pang Saturday OPM talaga. Salamat, Raymark de la Cruz. news at syempre sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at walang sawang nakikinig at nag-e-enjoy po sa ating tugtugan. Diyan ka lang ka vibes dahil dito lang ako at tuloy pa rin po ang pagbibigay namin ng mga OPM songs na paborito nyo dito sa OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 10:24 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS OPM Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Of course, OPM Vibe, ayun nyo pa rin pong pinapakinggan dito sa Love Me Kathy. Ay, Love Me Kathy, dito lang yung OPM Vibe. Ngayon pong araw po ng Sabado, wala na sa wisho. Oo, ka-vibe siyempre, panakip-butas. Ikaw ba, minsan ka na ba naging panakip-butas, ka-vibes? Oo, or meron ka na bang ginawang panakip-butas? Nako, ito yung sinasabi nila eh. Kathy G, alam mo, hindi naman talaga ako mahal nito eh. Panakip-butas lang ako eh. O, sa mga panakip-butas dyan, dahil tag-ulan po ngayon, eh medyo nagiging panakip-butas po tayo para hindi mabasa. Ayan na. Panakip-butas by Haji Alejandro. Isa po yan sa kantang pinasikat niya, ha? At inilabas po yan noong 1977 pa. Ganun nakatagal po yung kanta na yan. But then, ito po yung Tagalog adaptation ng kantang Worst That Could Happen na isinulat po ni Jimmy Webb, na isinalin po yan sa Filipino ni na Bobby Luna at Willie Cruz. And yung kanta po na yan na naging isa sa mga nagpatanyag po kay Haji Alejandro bilang kilabot na mga kolehiyala. O, diba? Noong mga panahon ng ating mga nanay, ayan, nina ante. Yan po yan, napanakibuta si Haji Alejandro. And,

0: Yung kwento po na yan, of course, isang taong nagmamahal ng tapat pero na-realize niya na siya ay pansamantala lang palang kapalit dun sa puso nung totoong minamahal. Ang sakit nung ganun, ano? Ang sakit nung pakiramdam na second ka lang, yung option ka lang. Second option ka lang, hindi ikaw yung priority. Naranasan mo na ba yan? Naranasan ko na yan. Oo, hindi ikaw yung pinapriority. Oo, di ba? Ginawa ka lang panakipbutas kasi wala yung taong yon, kaya ikaw ang ginawang kapalit. Tapos nung dumating na, iniwang ka na lang basta-basta sa ere, di ba? Yung ganon. Hindi lang naman sa relationship nangyayari yan, ka-vibes eh. Nangyayari din yan kahit saan, di ba? Kahit sa magkaibigan, kahit sa trabaho, kahit sa kung saan pa. Nangyayari po yung mga pagkakaroon ng pananakip butas na yan. Anyways, ka-vibes. Ayan, ha? Nag-enjoy ka pa ba sa tugtugan natin? Happy National Girlfriends Day! Kamusta naman sa mga girlfriends ko? Ayan, ha? To my girlfriends BFF Sheila Gutierrez and Roselle ko. Hayana, hello, hello. And of course, to my friendship BFF din. Fiscal Will and Don Don. Ayan, syempre, mga friendship ko naman. Anyways, ka-vibes, tuloy pa rin po tayo sa tugtugan dahil ikaw, I'm sure, nag-iisip na ng panananghalian dahil mag-aalas 11 na, ka-vibes, ha? 10:55 na po ang oras. So, ano ba ang i-ready mo na ngayong maulan, ngayong malamig ang panahon? Syempre, alam nyo na po yan, may sabaw, di ba? Oo, ganun talaga, bulalo ang sarap, no, ka-vibes? Ang sarap nung bulalo. Tapos yung merong utak sa loob ng buto. Wow! Diba? Oo, ingat. Pero hinahinay lang sa pagkain ng ganyan, ha? Dahil ang triglycerides, baka tumaas. Ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Cathy G. Dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 10:56 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
3: Ang lupet!

0: Music Radio.
1: Ang Facts!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Certified Pinoy Music. Dito ka na sa OPM Vibe.

0: Thank you. Ay, feeling, referring to me. Ay. Beautiful girl, Jose Marie Chan. Hello, Ka-Vibes. 11:18 po oras natin. And you're still listening dito po sa OPM Vibe. Kasama niyo pa rin po ako, Kathy G. Ngayon, sa mga nag-enjoy po sa tugtugan natin, maraming salamat po sa inyo, ha? Ayan. Ako, syempre, of course, sa beautiful girls, sa lahat po ng mga beautiful girls dyan. Ayan, eh, kagaya ko, o, oh, diba? Dahil nga po ngayon ay National Girlfriend's Day ng mga magaganda. Ayan, mga beautiful girls. And beautiful girl, Jose Marie Chan, isa sa pinakasikat na English love song na inilabas po noong 1989. Bilang bahagi po ng kanyang album na Constant Change. And yan po ay sinulat po at kinompose mismo, ha, ni Jose Marie Chan, na hanggang ngayon ay isa sa mga pinakamamahal na OPM classics. Totoo naman, di ba? Pag naririnig natin yung Oh Beautiful Girl, parang feeling natin dedicated sa atin. Kaya ako, feeling ko dedicated sa akin yan, eh. Chos. Although maraming kwento po, ah, at haka-haka na lumalabas tungkol po dun sa inspiration ng kanta. But walang official na confirmation mula dun sa isinulat para sa isang particular girl. Pero sa pinapahiwatig po ni Mr. Jose Marie Chan, yung awitin po na yan ay isang pangkahalatang, of course, celebration ng kagandahan, ng pag-ibig, at ng sandaling matagpuan mo yung taong nagpabago ng puso mo, nagpabago ng mundo mo, ba? Diba? Yun lang yan, eh. Beautiful girl, oh, ba? Diba? And back-to-back po yan with Everyday ni Agot Isidro, isa din po sa pinakasumikat na kanta po ni Agot, and The Best of Agot Isidro noong 1996, at one of the pinatutugtog na love songs ng OPM noong dekada 80s sa mga radyo. Everyday, ayan, everyday na nakikinig po kayo sa akin, ay natutuwa po ako at labis po nagpapasalamat sa inyo. Everyday, sana nandyan kayo at nakikinig hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat, ayan, dito sa aming istasyon. And of course, wala pong official, but the story itself, isang taong, alam mo yun, nagpapasalamat dahil doon natagpuan niya yung true love. Yan, kaya every day, I'll always think of you, diba? I always love you. And I always love you, Ka-Vibes. Ayan, so yan po ang mga story behind those songs na inyo pong napakinggan. And ikaw, Ka-Vibes, dahil nga po, auno na po ngayon. First day of the month of August, first Saturday po, at syempre buwan nga po ng wika. Hello muna, good morning Kathy G. August 1, 144 days left, Pasko na. Shout out po, listening via FM radio app, sabi ni Kenneth Morada. Hello Kenneth, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kathy G, Grace Ojeda, listening from Bacolod City. Uy, sa mga nakikinig po dyan sa 102.3 Bacolod. Tupi ng mga damit. Ayan. It really suits people like me who are 47 years old. Yung mga songs po made me remember. Just kidding. Oo, ayan na. Ayan na. Ayan, napapaghalata daw yung kanyang edad. May naalala daw tuloy siya. Ay. Miss those music po. Kaya maraming salamat po, 92.3 FMR and Bacolod Frequency 102.3. Salamat, Grace Ojeda. At sa lahat po ng mga nakikinig po dyan again sa City of Smiles. And si Chen Zen Rossi, listening naman dito sa Jensan. Wow, from 102.3, talon tayo sa 97.5 Jensan. Listening Kathy G dito. And love your music, Kathy G. Lalo na yung mga OPM songs na piniplay mo. So talented. Wow, salamat po. Thank you so much, ha. And lagi din ako nakikinig, Kathy G, si Zai Evans. And si Carlito Pizarra. Ayan. Oh, ang layo ng mga nararating. Shout out dito sa Matalaba, Santa Cruz, Marinduque. Uy, ang ganda dyan. Oo, yung Bella Roca in Marinduque. I hope there's still a Bella Roca. Sobrang ganda dyan sa Bella Roca. Oo, wala na akong masabi. In Marinduque. Oo, and Zai Evans, ayan. Sige, we'll try to look on your request then. And Vince Altamera, bring back memories, Kathy, ang mga tugtugin mo, ha. And kahit maghapon akong nakahiga, makikinig lang sa'yo. Salamat po. Nakakataba po ng puso na nandyan po kahit lagi nakikinig. Ayan, Kathy G, lagi din ako nakikinig sa'yo. Ayan, si Carmen Malayang Espartero. Hingang malalim, Ka-Vibes, at salamat sa inyong walang sawang pakikinig, at a lot more OPM songs ang ihatid ko pa sa inyo, kaya dyan lang kayo, huwag kayong bibitiw. At syempre, habang kayo po ay busy na, ready for tanghalian time, getting ready na rin para sa mga aalis, ingat-ingat, Ka-Vibes, ito po ang OPM Vibe. Kasama niyo po ako, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet!
1: OPM Vibe!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
0: In fairness, nag-glow up.
4: May

Saison with Till My Heart Aches. And alam nyo, isa to sa pinaka-heartbreaking song na narinig ko, diba? Talagang every time you hear that song, eh parang alam mo yun, ang lungkot, ang bigat ng daladala nitong kantang ito. But anyway, pero talaga namang tumatatak. Ayan, alam mo, Saison with Till My Heart Aches. And isa sa pinakasikat na OPM ballad na inawit po ni Ella May. Ayan, na inilabas po yan noong 1992 bilang bahagi po ng kanyang album na Language of Love. And yan po ay sinulat, of course, at ginompose ng isa sa pinakamagaling at sikat na composer na si Venny Saturno. And alam niyo po yan, yung kanta na po na to ay marami na rin nag-revive. Ayan, and one of na nag-revive niya na si Piolo Pascual. Of course, meron din pang iba na mga artist na kumanta niyan. And of course, from the title, Till My Heart Aches, and isang taong patuloy na nagmamahal kahit na alam niyo yun, eh, tapos na yung relationship, tapos na yung relasyon, pero patuloy pa rin yung patuloy pa rin ang tibok ng kanyang puso dun sa taong minamahal niya. Till My Heart Aches. And yung isang taong iniwan na minamahal pero hindi pa rin nawawala yung love, pero umaasa na someday magkabalikan pa rin, diba? Yung mga ganung bagay. And back-to-back po yan with Leaving Yesterday Behind ni Kino. Isa din po sa pinakasikat na OPM ballads noong dekada 80s at inilabas po yan noong 1986 ka vibes ha. Bilang title track ng kanyang debut album sa ilalim ng Dyna Music, at isinulat po yan ni Joy Oreta. And musical arrangement na ginawa naman po ni Dante Trinidad. Ayan. And dahil nga po dun sa tagumpay nung song na yan, nakatanggap po yan ng Gold Record Awards ha, ka vibes ha. At naging signature song nga po ni Kino. Ayan, ba diba? Noong mga dekada 80, ayan talaga yung Leaving Yesterday Behind. And yung wala pong official story behind the song, but yung po'y tungkol sa pagbangon matapos nga yung isang masakit na paghihiwalay. Ba diba? Parang ang sakit, ang bigat. Oo, isang tama tagal na buhay ng mga ala

0: Sineselebrate po natin ng Respect for Parents Day. Respetuhin po natin. Ngayong araw na ito is a Respect for Parents Day bilang pagpupugay at syempre pagsaludo po sa ating mga magulang na walang sawang nandyan, nagbibigay ng kanilang unconditional love sa atin lahat. Yan, ka-vibes. Again, maraming salamat po. Until Monday, magkarinigan po tayo. Love me, Kathy G. Syempre, makakasama niyo pa rin po ako alas 12 hanggang alas 3 ng hapon para po sa mga problemang puso ninyo, ka-vibes. And until Saturday naman dito sa OPM Vibe. Hello to my pretty KK and my handsome Zach and Beshi J. O yan. And to Mochi. Hello, Mochi. Ka-vibes, antabayanan po ang susunod na programa. Siyempre, FRC Overload. Makakasama nyo po, DJ Sigel. Muli, ako po si Kathy G. At ito po ang OPM Vibe dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, 11:51 na po.
1: OPM Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3
2: FMR.
1: Ang lupet!

0: to go.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet. Bida-bida ka na naman. Ang lupet.
3: FM Radio. FRC. Folk, rock, country. FRC.
2: Ang lupet.
4: Lupa.
2: Why?
5: Oh, di ba? Nagulat kayo sa boses ko na namaan. Nang babalik muli, syempre, ang tropa mong nakakabalo, kasama ko po si DJ Sigel para sa programang FRC Overload. Kamusta kaya ang mga tanghali ng ating mga ka-vibes dyan, ha? Siyempre 12:15 ngayon, eh panigurado yung mga ka-vibes natin, eh naghahanda para sa kanilang lunchtime. Ano nga ba ang lunchtime nyo ngayon, ha? Gutumin nyo naman ako, ang samarang ugali nyo. Pag mga ganyan ka-vibes, pag nagluluto kayo, pakita nyo yung picture para siyempre matakam si DJ Sajal, para pagtapos ng programa, alam mo na, chibugan time na. Mga ka-vibes, lakasan na ang radyo at i-turn up ang volume at wag na wag kang alis dyan dahil nagsisimula na ang nag-iisang tahanan ng malupit na acoustic, rakrakan at kwentong kalsada. Kwentong kalsada? Ito ang programa ng FRC Overload. Laura, Laura. Grabe no mga ka-vibes, another Saturday, another kulitan, another rakrakan na naman. Kaya naman mga ka-vibes, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, shoutout dyan with DJ Sigel, aba i-comment nyo na lang po yan sa aming social media account sa 92.3 FMR. At pag nakita nyo ang napakagwapong lalaki doon na si DJ Pogi Alcacid, mamaya pa po yun kasi ako ngayon. Pero, pwede na rin sabihing Pogi, pwede na rin sabihing gwapo, at least mabangis, di ba? Yun na naman yung kumbaga modern na kagwapuan, ika nga. Yung mga taong mababangis, yung mga taong palatawa, yung mga taong maangas. Hindi na uso yung mga mapuputi, ba't ko yung natake mo? Alat ang bitter lang talaga si DJ Sigel. Eh mga kabab, speaking of greetings, may tumawag kanina, ha? Habang nagsa-soundtrip kami dito, biglang may tumawag sa akin. Nako, syempre, isang malupit na number na nanggaling kay Sir Randy Reyes. Akalain mo yun? Isang karangalan po na matawagan ako ni Sir Randy Reyes. Napakalupit, napakalegendary, napakabatikan po talaga ng Sir Randy Reyes na yan. Hindi kompleto ang araw ko kung di ko nakita si Sir Randy Reyes. At nagpapasharout daw po siya sa mga tropa niyang mga chikiting, no? Kabatch daw niya sa high school. Mga bata pa to, mga to, panigurado. Si Kavibes Olim and Kavibes Kata. Nako, shoutout. Maraming salamat po sa pag-tune in dito sa 92.3 FMR. Kayo po ang dahilan kung ba't kami nabubuhay. Kayo po ang dahilan kung ba't kami nagkakasweldo dahil sa mga malupitang suporta nyo. Lalo na po yung mga FMR squad. Shoutout mo mga kavibes. Kaya mga ka-vibes, ha, kung meron pa kayong mga pahabol na shoutout, mga pahabol na music request, mga pahabol na greetings, mga pahabol na compliments, sabihin nyo lang po na pogi si DJ Sajel, ang bangis-bangis mo, ang kulit mo, manahimik ka, ganyan. Lahat, rintokan nyo ako sa comment section mga ka-vibes, dala lang po sa 92.3 FMR sa Facebook, IG, TikTok, pati po sa X, again sa X, FMR 92.3. At wag na po kayong maghahabol ng ibang X. Kasi mahirap na pag naghahabol tayo ng X eh. Dapat yung X na hinahabol nyo, eh yung 92.3 FMR lang. Dahil yung mga X niyan, dapat kinakalimutan yan. Mga ano yan, mga salot. Oh, sige na mga kabals. Medyo nagiging makulit na si DJ Sajel eh. Papakalmahin ko muna yung sarili ko, ha. Balik tugtugan po muna tayo at babalik ang programang FRC Overload. Dito lang po yan sa 92.3 FMR. Kavibes, ang lupet!

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lubed! Nandito pa rin po ang programang FRC Overload with DJ Sigel, ang tropa mong nagkakabaliw gazama. Mga ka-vibes, maraming salamat sa mga nagko-comment po sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Ito ha, mag-shoutout po muna tayo sa mga nagko-comment. Shoutout po kay Alfred Muidan Berwin. Happy Saturday po, DJ Sigel. Pabati naman po ng mga kapatid ko na nakikinig sa iyo ngayon na sina Annie Rose and Anna May and Bayaw Aldrin. Sa pamangkin ko rin po, shoutout kaila Ate Jamie Carding and si Nene, especially sa anak kong Siana. Shoutout, ha? Maraming salamat po and more power sa inyo, mga ka-vibes. Siyempre, shoutout din kay Zan Reb A. Torres from General Trias, Cavite. O sa mga ka-vibes natin dyan sa Cavite.

mga malupitang soundtripan dito sa 92.3 FMR. And ang kagandahan dyan mga ka-vibes, eh, hindi lang FMR Manila mapapakinggan nyo. Nandyan din yung mga iba't ibang regional stations namin from Cebu, Davao, Butuan. Mako, maraming po kayo mapapakinggan dyan ng mga malulupitang soundtripan at programa. O shoutout din dito, syempre, sa isang baby, si Jan Vincent Sagrado, isang mainit na afternoon po, my loves. DJ Sigel, pabati po ako from Tanzac, Cavite. Always listening everyday. Maraming salamat, Jan Vincent Sagrado, dahil present na present ka. Kada programa ko, eh, lagi ka nandyan. Kaya maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagtitiis sa boses ko. And syempre, siyempre, hindi magpapatalo ang aking baby girl, si Sari Lerma. Sabi niya, good afternoon, baby boy, DJ Sajal, kumusta? August na pala today. Alam mo, DJ Sajal, oh, ito ha, ito mga ka-vibes ha, pag kayo bumabanat sa mga crush nyo, dapat ganito kayo kalupit, parang si Sari. Sabi niya, alam mo, DJ Sajal, agusto ko sanang mag-request, kaya lang mas agusto ko makita ka uli. Napakasuwabi mo naman dyan, ka-vibes Sari. Always take care, I miss you. Ay, grabe naman. Pero mga ka-vibes ha, alam nyo ba na ang August ay ghosting daw yan, ghosting romance. Bakit ya? Dahil sa isang tradition daw, eh, iniiwasan daw ang magsimula ng bagong relasyon o magpakasal tuwing ghost month, dahil ghost month daw ang August. Bakit ba? Eh, birth month ko yun! Birthday na birthday ko, tapos nasabihin yung ghost man? Ano tingin sa akin, ghoster? Ano ba naman yan, no? Sabi daw, sa paniniwala, eh, iwasan daw magsimula ng love life ngayong ghost man. Pero mga ka-vibes, aminin naman natin, eh, diba? Marami sa atin, kahit hindi Agosto, nanggo-ghost pa rin! Kahit ang birthday niyan, July, nanggo-ghost pa rin! Kaya hindi lang porkit August yung ghost man. Ano ba naman yan? Masyado ko yung ano sa mga nagbe-birthday sa August. Sa panuloob ko tuloy. Ha? Kaya pag naglalaho bigla yung kachat mo, huwag niyong isisi sa Chinese lunar calendar mga ka-vibes. Sadyang mga ganyan lang talaga yung mga ghost na yan. Di mapakali. Gusto, dala-dalawang babae. Dala-dalawang lalaki. Ano ba naman yan? Ba't di kayo makontento? Ba't ako galit? At yung mga ka-vibes ha, may ghost month din na tinatawag sa pagninegosyo. Ha? Tinatawag daw nila yung hell money o ritual daw yan para may panggastos daw yung mga kaluluwa sa kabilang buhay. Akalain mo yun, no? Dapat pala inuuto daw yung mga bad spirits, no? So binibigyan nila ng hell money o mga fake money para daw may panggastos yung mga multo. Sana all may panggastos yung mga multo, ah! Kasi ako, kakasweldo ko pa lang, pero pecha de bilibro niya. Parang gusto ko na lang maging multo tuwing Agosto para lagi ako may pera. Kaso nga lang, fake money nga lang, ayun lang. Wala ka rin mapagbibilan, pero at least, di ba, makapal wallet mo. Naranasan niyo na ba yung mga kabibs? Yung, ano, yung pagbukas niyo ng wallet, ah, kakapal-kapal, yung taba-taba ng wallet, yung alam mo, may laman, yung parang puro resibo. Resibo sa bus. Resibo sa mga piranggas. Mga card. Hindi naman credit card, mga calling card pa. Relate na relate pa rin ba kayo sa akin mga kabay? Kasi ganyan yung sitwasyon ko eh. Kaya nakakalungkot eh. Kaya ramdam ko yung Agosto, ghost month. O diba kanina dinidepend ko, tapos ngayon agree ako. Ayun ako mga kabay. Ito ha, for sure ito maaalis talaga yung mga bad spirits pag pinakinggan nyo tong awitin na to. Galing sa Queen, Bohemian Rhapsody. Ako naman mga ka-vibes, sabay-sabay po natin yung pakinggan dito sa programang FRC Overload sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupit!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pamore with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Sahod niya na! Ang lupet!
2: FM Radio FRC Folk Rock Country FRC Over.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Manila Vibes, ang lupet! Ito po ang programang FRC Overload with DJ Sigel, ang tropa mong nakakabalo kasama! Shout out sa mga ka-vibes natin dyan, ha? Mga ka-vibes natin na hanggang ngayon ay walang sawang nagtatrabaho para sa pamilya at para sa mga gastusin, mga bilihin! Ganyan talaga, mapasabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, kahit ano pang araw yan, eh kayod kung kayod. Kaya saludo sa mga ka-vibes natin dyan, especially dito sa isang TNVS driver na sinakyan daw ni DJ Joko Loco. Naku, Kuya Vincent Bakubak, mag-ingat mo kayo dyan kay DJ Joko Loco, ha, dahil minsan scammer yan, minsan nakaagaw ng ano yan, ng pera, minsan, alam mo, ano, bati kayo, tapos yung pala, dahan-dahan ka na palang, ano, kinukuha yung wallet mo. Medyo ko lang. Shout out sa iyo, Kuya Vincent Bakubag, ha, isang TNVS driver po siya, saludo, at ingatan nyo po yan si DJ Joko Loco, dahil siya po yung pinaka, ano eh, kumbaga, batikan eh, kumbaga, pag nakita ko siya, parang may dumadaang butterfly sa mata ko, ganyan ko siya. Tinitingala yung si DJ Joko Loco, kaya dapat ingatan nyo po yan, Kuya Vincent, dapat pagdating po niya sa paruroon na niya, eh, ano siya, fresh na fresh pa rin. Shoutout po Kuya Vincent. Ingat po kayo at lagi po kayo naka-tune in dapat sa 92.3 FMR Manila dahil napakalupit po ng mga sound tripan dito at programa mala Lunes hanggang Linggo. Hindi po namin kayo bibiguin. At syempre, may isa pa pong nagpa-shoutout. Project Auto Wash, ang tropa Aram Samsam, ang tabalag at chuwero gam samsam. Habang nagpapakarwash daw si DJ Pogi Alcacid, eh nakakinig daw sila sa 92.3 FMR. Again, ha, Project Auto Wash, tropa Aram Samsam. Shoutout po. Isa pa po yan si DJ Pogi. Ah, dapat ingat-ingatan nyo rin po yan. Kumbaga, yung kotse niya, pula, dapat after niya, nagiging blue na. Dapat ganun kalinis. Dapat na iba yung kulay. Kung mga, ano niya, yung pintura ng kotse. Binulyaso si DJ Pogi, no, kawawa niya. Shoutout, ha, Project Auto Wash, tsaka kay Kuya Vincent. Shoutout. At saludo po kami sa inyong lahat, sa mga walang sawang nagtatrabaho. Yung tipong, yung iba, chill-chill lang ngayon kasi Sabado, eh, di ba, pahinga. Pero may mga iba na talaga nagtatrabaho pa rin, nagsusumikap pa rin, para sa pamilya, sa mga gastusin, mga bilin, para sa mga anak. Kaya shoutout, dahil hindi po namin kaya yan. Hindi po lahat kaya yung ginagawa nyo na walang pahinga. Pero kayo, talagang suporta. Kaya maraming salamat. Hindi nabubuhay ang pamilya nyo kundi dahil sa inyo. Kaya dapat tapik-tapikin nyo rin po yung mga braso nyo, yung mga likod nyo, at sabihin nyo na, self, I love you. Dapat lang, mga ka-vibes. At saka ano, ha, huwag kayo masyadong magpapaka-stress dyan sa labas. Kapag wari, pagod na kayo, stress na kayo sa buhay, ang gawin nyo lang, i-tune in nyo ang radio sa 92.3 FMR at pakinggan nyo yung boses ko na to na parang baliw. Hindi kasi mahahawa kayo sa kabaliwan ko, mga ka-vibes, eh, diba? Oh, nakikita ko ngayon si ano, Kuya Vincent, oh. Oh, nagnunohan siya habang nag-drive, oh. Kuya Vincent, huwag kayong isiyan nyo lang. Huwag nyo gayain. Ako lang yung baliw dito. Huwag kayo dapat magpakaliw. Kasi dapat nagda-drive kayo dyan. Focus kayo dyan. Oh, eh, nakanohan siya naman. Kuya Vincent, di ba? Sabi ko naman sa'yo, eh, alagaan mo si DJ Joko Loco. Kaya dapat, stay lang sa ano, sa focus lang sa kalsada. Ay, yung mga nagkakarwash-karwash dyan kay DJ Pogel Kasid, ha? O, ikitaan nyo na, nagsasayawan na naman. Huwag kayong magsayawan dyan, ha? Team Arasamsam, ha? Arasamsam, grabe yung pangalan nyo. Ba't kaya Arasamsam yung pangalan nyo? Kung nandito kayo, punta nga kayo dito. Kung malapit na kayo dito sa 92.3 FMR. Gusto ko yung kamustahin, eh. Gusto ko yung kausapin. Bakit Team Arasamsam? Ano ba yan? Ha? Ate Aramsamsam, Aramsamsam, Aramsamsam. Yun ba yun? Tapos naisipan nyo na parang okay dun maging pangalan ng grupo natin, ha? Dahil ganyan naman talaga, mga ka-vibes, eh, diba? Kaya di naman kami, mga tropa ko, may mga pangalan kami na, no, yung hindi mo ina-expect na yun yung magiging pangalan nyo. Kari, Talongges. Yari tayo na ito. Hindi ko dapat sinasabi. Sige na, mga ka-vibes, ano pa pwede kong masabi dito? Kung wala pa ang trabaho. Kinikinig lang palagi mga ka-vibes sa programang FRC Overload dahil non-stop rakrakan po dito with DJ Sajal ang tropa mong nakakabalo kasama sa 92.3 FMR ka-vibes ang lupet.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
2: Ang lupet
1: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka Vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

Yan with DJ Kathy G sa OPM Vibe. Makaulaya. 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: Subscribe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: FM Radio.
3: FRC.
2: Folk, rock, country.
3: FRC.
0: 92.3 FMR.
3: FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupit! Ito pa rin po ang programang FRC Overload with DJ Sigel, ang tropa mong nakakabaliw kasama. Kamusta naman ang mga hapon nyo, mga ka-vibes? Ha? Nabitin ba kayo sa rak-rakan to the max at mga chillax-chillax na awitin dito sa FRC Overload? Dahil syempre ako, bitin na bitin din dahil napakalupit! Napaka! Bagzek! Ang lakas ng bagzek! Ay, grabe! Ang lakas ng dating ni DJ Sigel, ha? Kala ko yung tatawa. Ay, mga ka-vibes! August, ano? Ano nga bang meron pag August 1, ha? Sa mga boyfriend dyan, sa mga may mga iniirog, mga iniibig. Ano nga bang meron sa August 1? Ano meron? Ha? Wala? Hindi alam. Ano ba naman yan? Ang August 1, mga ka-vibes, ay National Girlfriend's Day! National Girlfriend's Day. Malalim-lalim ang pag-uusapan natin. Mukhang magiging seryoso ang usapan natin dito ngayon, mga ka-vibes. National Girlfriend's Day. Kalahain nyo yun, no? May araw din pala ang mga Girlfriend's Day. Hindi lang pala mansari ang tsaka anniversary ng inaabangan nila. Pati rin palang August 1. Paano wallet nyo na, mga boyfriend? Ubus na ba? Luminipis na ba? Pero mga ka-vibes, comment nyo nga sa comment section dyan po sa 92.3 FM or social media account po namin kung ano nga ba yung mga usually ginagawa nyo tuwing National Girlfriend's Day. Ano ba yan? Ide-date nyo ba? Bibigyan nyo ng bulaklak? Sasayawan nyo ba? Gigilingan nyo ba? Katulad ng ginawa ko na, sa microwave, di ba? May sira yung microwave eh. Sinayawan ko na lang yung pagkain para uminit. Uy, ba't may pusa? Kayo ba, mga ka-vibes, ano nga ba talaga ang ginagawa nyo tuwing National Girlfriend's Day? Ano bang ginagawa nyo sa mga girlfriend nyo, di ba? Minsan dapat nilulutuan nyo yan, pinaghahandaan nyo yan, pinagsisilbihan nyo yan, hatid sundo sa kanyang paroroonan, di ba? Tulad ni Carl Carasi, ha? Si Carl Carasi na ikinig daw ngayon, sabi daw niya, ang ginagawa daw niya sa girlfriend niya, minamasahe. Anong masahe yan, Carl? Isi-isihan mo lang, ha? Yan bang masahe mo ay may happy? Happy? Kasi syempre, dapat masaya yung partner mo pag minamasahe mo. Alangan bang magalit yan? Kaya mo nga mamasahihin para pasayahin. At tanggalin ang lower back pain. Kaya dapat, yung ending nung masahe nyo, dapat happy siya. Up and down motion. Yan ang sikreto para matanggal ang lower back pain. Alam nyo, mga ka-vibes, nung nakaraan, nagpahilot ako, ha? Sa mga ka-vibes natin dyan na mga dyan sa kainta. Maraming salamat. Grabe, tanggal yung lagutok yung likod ko, eh. Daming lamig. Akala ko may nagdadrum sa likod. Yung pala, likod ko yun, tsaka yung muscle ko. Hindi, mabalik nga tayo dun sa National Girlfriend's Day, mga ka-vibes. Diba, dapat pinagsisilbihan din natin yung mga girlfriend natin. Hindi porket, isang araw lang yan, ayama yan. Basta, napapasaya kita. Hindi ganun yun. Dapat mag-effort ka rin sa girlfriend mo. Bigyan mo ng pagkain, bigyan mo ng damit, bilhan mo ng ano, ng bahay, bilhan mo ng kotse, bilhan mo ng jacket. O, lahat na, bilhan mo. Mayamang ka, mayabang ka, diba? Pakitaan mo. Pero kidding aside, mga ka-vibes, happy National Girlfriend's Day po dyan sa mga girlfriends na ka-vibes. At kung ikaw ay single, yun na lang masasabi ko. Basta kami, masaya kami. Kawawa naman yung mga single. Yung mga single dyan naman nilalamig. Kami, may nagpapainit. Uy! Nagpapainit kasi nga microwave oven. Yung mga pagkain dapat iniinit dyan. Mahirap kumain ng malamig kaya dapat painitin mo yan. O, oh, ayan ka, Vibes. Ni-remind na kita, ha? Baka mamaya, nakakalimutan mo pa rin, ha? Baka mamaya, di mo pa rin babatiin yung girlfriend mo. Ilang beses ko na pinagsasabi sa'yo, National Girlfriends Day ngayon. Kutusan kita, eh. Kaya dapat after nito, ha? Ano, okay lang sa akin, ka, Vibes, if magkukunwari kayong, ano, kuwari, di ko kayo ni-remind, na ba?
1: Ay, alam mo ba?
0: National Girlfriends Day ngayon. Alam ko yun, ha? Hindi ko yung kanalimutan.
1: Okay lang yan. Gawin nyo yan. Partner tayo dito, eh.
0: Kahit sabi, huwag nyo na sabihin na pinaalalahan ako kayo. Tapos sabihin nyo, mga kapis, ito yung ano, ha? Ito yung tip ko dyan, ha? Kausapin nyo ng masinsinan, girlfriend nyo. Sabihin nyo, hi, baby, happy National Girlfriends Day. At, maraming salamat sa lahat. I-appreciate nyo, ka-vibes. Maraming salamat sa mga pagpapasaya mo sa akin, sa pagmamahal mo sa akin. Baby, wala na kasi akong pera, eh. Pwede pa utang? Hey! Kapit sa patalim. Hindi ganon. Carl Karasi, ah. Hindi ganon, Carl. Sumayos ka. Grabe yung pagbe-message mo. Ba't utangan mo yung girlfriend mo? Ide-date mo nga, eh. Ah, gets ko na, Carl. Uutangan mo para may pang-date. O yun, nailusot. Pakutos nga, Carl. Ang kulit mo. O, sige na mga kabayos, ha. Baka nabibitin kayo sa malupitang soundtripan dito sa FRC Overload. Magbabalik ang 92.3 FMR, favorite music radio, kabayos, ang lupit. Oras po natin, it's 2:24 na.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes, ang lupit! Uy!
1: Ay, ano yun?
2: Minapakan ako.
0: Oh, parang may pusa! Ayan! Ito po ang programang FRC Overload. Kasama niyo pa rin po si DJ Sigel, ang tropa mong nakakabaliw kasama. Paalam, guys!
1: Yun na yun?
0: Yun na yun.
1: Ay, wait lang. Kaya nagmadali ang magmaneho eh. Kasi nabalita ako merong libreng masahe.
0: Oy! Masarap magpamasahe ngayon.
1: Malamig-lamig.
0: Malamig-lamig.
1: Lakas ng ulan sa labas.
0: Kada pisil, may kakalabit.
1: Yun.
0: Anong kumakalabit?
1: Ha?
0: Ano de, dapat kakalabit?
1: Depende yan, pare. Bipili ka eh.
0: Mm.
1: Lotion,
0: oy,
1: powder,
0: uh-huh,
1: o oil.
0: Powder? Ano yun? Ba't powder?
1: Johnson, baby.
0: Ay!
1: Hindi. Milk powder pa.
0: Milk yan. Powder.
1: Tsaka mga talc.
0: Ah, mga mik-mik, mga ganyan.
1: Huwag naman ganun.
0: Mik, kasi milk powder eh.
1: Imagine mo ilang mik-mik yung gagawin mo para sa katawan mo, no?
0: Tapos no, nilagay sa likod, tapos doon ka magsustro. Uy!
1: Ay, happy Girlfriend's Day.
0: National Girlfriend's Day. Ay,
1: nang GBGF?
0: Tatanungin nga kita dyan, DJ Pogi.
1: Ano ba?
0: Dahil nandito ka naman.
1: Ano meron?
0: May girlfriend ka ba?
1: Friends, papi.
0: Friends.
1: May letter S sa dulo.
0: Ang dami, ha?
1: Oh, papi, dami. Kasama ko palang kahapon, eh.
0: Oy.
1: Pinag-drive ko mula Cavite, mabunta rito sa
0: Bulacan. Aba, napakalakas nga naman.
1: Oh, si Mama.
0: Oy, Mama. Ay, friend din natin yung mga nanay
1: oo
0: natin.
1: Oo naman.
0: Siyempre, sila yung una nating naging kaibigan.
1: Totoo.
0: Pero, di mo pwedeng ano yan, ha?
1: Yung takbo ko, 40 lang, eh.
0: But, siyempre.
1: Oo, pag sumisti ako, nagagalit.
0: Ay, delikado ka talaga. Dandahan lang talaga dapat. Pero ayun na nga, DJ Pogi. Meron ka ba diyang
1: tips?
0: Isasama ditong sa sineselebrate nating National Girlfriend's Day?
1: Isasama, hindi. Sumasama eh.
0: Ay, bakit naman hindi
1: kahit
0: sumasama?
1: Kahit ayaw pong pasamahin, sumasama.
2: Marami tayong pwedeng puntahan.
0: Ayun.
2: Bukod sa mga resto, ibalik natin yung mga dating gawi na mga
0: dating. Ayan. Sige.
2: Kasi ngayon, puro movies.
0: Puro movies.
2: Puro kape.
0: Puro kape nga.
2: Puro mall.
0: Puro mall.
2: Bakit hindi nyo iyain sa National Museum?
0: Ayun!
2: Diba?
0: Tapos pag gabi, gumagalaw yung mga...
1: Huwag mo naman...
0: Doon ba?
1: Huwag bubuksan yun, pre. Hindi binubuksan yun.
0: Eh, kasi yung pinanood ko kagabi, nag-National Museum siya.
1: Oh.
0: Pag ginagabi, gumagalaw yung mga...
1: Tatakutin mo bigla, no?
0: Oo, iba pala yun.
2: Oo, at saka yun nga, yung mga National Museum, punta kayo sa mga lugar na hindi masyado napuntahan ng tao. Yung mga nature tripping yan. Imbis na puro kayo gastos trip tsaka bad trip sa relasyon.
0: Oo nga.
2: Nature trip naman kayo.
0: Nature trip, mga akit ng bundok.
2: Yan!
0: Diba? Tapos trekking, sa mga ilog.
2: Yan, yun yung the best.
0: Sa Pasig River.
1: Yan! Perfect na perfect dyan. Marami diba? Tayo mga flood control projects. Pero totoo naman. Totoo naman. Binabahan na tayo sa labas ngayon.
0: Ang kagandahan dyan, DJ Pogi, pag doon ka sa Pasig River, habang nag-i-enjoy kayo, nag-sightseeing, may lumulutang na diaper.
1: At alam ko kung kanino yung diaper na yun.
0: Kanino kaya yun?
2: Charot lang. Ay, sa lahat ng mga ano, magsing irog,
0: ay,
2: lahat ng mga nagmamahalan, lahat ng mga pinagpalit.
0: Oy!
2: At may bagong ipinalit.
0: Uy!
2: Na diaper.
0: Uy, diaper.
2: Hindi, syempre, sa lahat ng mga girlfriends natin, enjoy niyo yung araw na to, kahit paulan.
0: Oo nga.
2: Diba? Kung di ka makalabas, di movie trip sa loob ng bahay.
0: Yun, paglutuan nyo.
2: Yan, popcorn.
0: Popcorn.
2: Kropik.
0: Kropik? Ay, yan. Tapos red.
2: Uy, hindi. Ready. Alam mo, di ko matatawid na rin.
0: Yari tayo.
2: Para alam mo yung masarap kaya yung feeling na kapag ikaw babae ka.
0: Oo nga.
2: Tapos tayo, syempre tayo, lalaki tayo.
0: Oo.
2: Parang, ano bang gusto mo?
0: Yan.
2: Ano ba yung trip mo ngayon?
0: Yan.
2: Kung nung mga noon, ako palagi nasusunod, ikaw naman ngayon.
1: Yun!
0: Diba? Yun ang kagandahan, dapat DJ Pogi, no? Tanungin nyo muna yung partner nyo.
2: Sarap diba? Yan.
0: No? Uy, ano masarap?
2: Ay, hindi, yung pancit canton na may itlog.
0: Canton, no? Kumbaga, tanungin nyo muna, ano bang hanap mo ngayon? Ano bang cravings mo?
2: Yun, yung mga cravings.
0: Pagkain, no, ako.
1: Oh! Yun!
0: Tama na, baka kung ano pang masabi
1: ay, ay nga pala mga kabays, samahan niyo ako ha, sa ating programang Throwback Hits. At syempre mamaya abangan niyo alas 4 ng hapon ang ating 3 hits throwback. Yan,
0: wow.
1: Meron tayong featured throwback artist mamaya. Tatlong sunod na kanta magbunas sa artist.
0: Aba, napakalupit naman yan.
1: Oo, papi. Pinagpiliin natin eh, si Janet Jackson tsaka si Paula Abdul. Pero nakita ko sa poll, medyo umaangat si Janet.
0: Si Janet?
1: Janet na. Ay, hindi, Janet. Ay, hindi. Janet.
0: Delikado tayo dyan.

0: Janet Jackson nga kasi.
1: Janet Jackson.
0: Yon.
1: Kapatid ni Michael Jackson yan.
0: Ay, ganun ba?
1: Tropa ko yan eh, Michael Jackson. Tropa kami niyan.
0: Oy, samahan niyo ako hanggang sa 6 ng gabi, syempre ngayong maulan na yan. Sabado. Yun. Syempre, to throwback tayo ng malupit sa yun. Para sa inyo, ha.
1: Ang sarap magsente-sente niyan.
0: Totoo.
1: Ay, naman kaya
0: mga bunga Backstreet, Spice Girls, Savage Garden.
1: Ay, Savage Love kay Jason Derulo yun.
0: Hindi ba yun?
1: Ano ba?
0: Savage Garden.
1: A1. Ayun.
0: Yan, Wish Life. Yan.
1: Meron din bang ano diyan? Nature Garden?
0: Iba yun! F4 yun. Pero pwede.
1: Pwede rin.
0: Pwede.
1: Diba? Yung kaya no, kay Sanshi.
0: Kay
1: Daming.
0: Ay, pare, ito, may last question ako kasi bago ako magpaalam sa
1: drama. Yan.
0: Kung ikaw, papi, magiging Spider-Man for a day, sa araw lang.
1: Spider-Man.
0: Siyempre, trending ngayon, papi. Yung paglabas ni Spider-Man. One day lang, papi, Spider-Man. Ano ang gagawin mo?
1: Ang ano kong gagawin niyan? Eh, titikman ko muna yung sapot ko.
0: Ano titikman? Hindi kinakain yun.
1: Hindi ba kinakain lang? Hindi, kumbaga, siyempre curious ka. Intrusive thoughts mo.
0: Ano? Oo nga, no?
1: Ano kayo lasad ng sapot na to? Oh, diba? ikaw lang makakapagsabi sa buong mundo na ikaw ang nakatikim ng sapot ni Spider-Man.
0: Tsaka siyempre, magko-costume ka.
1: Medyo
0: diba? Ano?
1: Tapos, labas mo yung ano, sa maskara mo, angat mo ang gandila. Tapos sabi,
0: Ay nga pala, dahil yung Spider-Man ngayon, pati manonood din ako.
1: Oy, siyempre naman.
0: Kailangan panoorin yan.
1: Trending yan.
0: Sobra.
1: Kung baga, kabataan yan eh.
0: Ay, diba? Ano, simula ako kay Peter Parker ako, papi.
1: Ako kay Peter Pan.
0: Hindi Spider-Man.
1: Hindi pa Spider-Man. Nagkaganda loko na. Ay, naku mga kabayan.
0: Oh, sige na.
1: Napakaingan na namin. Baka naman, hindi ka pagising yan. Grabe ka naman.
0: Pinututulog yun, nagising ka.
1: Oh, ano ba? Sa'yo, anong sapot? Matitikman sapot? Sige na mga kabayan. Iiwan ko na po kayo kay DJ Pogiel Kalsit sa programang Throwback Hits mga kabayan. Magbabalik ulit sa susunod na Sabado, 12 PM hanggang 3 PM sa 92.3 FMR Manila, ang programang FRC Overload. Kasama niyo pa rin po si DJ Sajol, ang tropa mo na kakabaliw kasama. May aso. Dito pa rin po yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabayan. Ang Loophead. Yeah.

0: Yes, mga feel yan ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibe.
3: Vibes, welcome po once again sa ating programang Throwback Hits. Syempre ang ating mga paboritong kanta magmula 80s, 90s hanggang 95, 96. Sa letrang B. Kumabot ba din yung number? Parang hindi naman, diba? Pero anyway, mga ka-vibes, siya magkasama niyo ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Nagbabalik ang kanyang boses for this week. Last week para talaga nahirapan tayo magtrabaho. Tarang sobrang baba ng ating voice. Ayan. Pero ngayon, syempre, balik tayo mga ka-vibes para sa ating programa hanggang alas 6 ng gabi. Ngayong araw ng unang araw ng buwan ng Agosto. Sabado. Grabe, ang bilis, no? Pang ilang buwan ng sa ang August? 1, 2, or pang 8. Pang 8 buwan na mga ka-vibes. So meron tayo nagitirang 4 na buwan para mag-come up kung ano ba yung hinaantay nating plot twist ng taong 2026, no? Kung kayo ba talagang nahirapan sa mga mga buwan na nagdaan, meron pa kayong pagkakataon na bumawi, no? Sana may bonus na agad. Yun ang hinaantay natin, di ba? Pero anyway, mga kabayos, abangan nyo na mamaya alas 4 ng hapon ang ating 3 Hits Throwback. Yan, featured artist of the week natin. Mamaya abangan nyo yan, mga kabayos. Naglabas ako sa aking Facebook fan page na DJ Pogi Alcacid. Naglaban si Ate Mo Janet Jackson at si Auntie Paula Abdul. So mamaya, i-reveal natin kung sino nga ba ang ating featured artist of the week. So tatlong sunod na kanta yan sa isang artist. So nung unang linggo, mga ka-vibes, na nilabas natin ang throwback hits, nauna na si Mama Mo, Britney Spears, at sinunda naman ng panibagong linggo kasama ang Backstreet Boys. So abangan po, mga ka-vibes, ang ating third week para sa ating 3 Hits Throwback. Ngayon, alas 4 ng hapon, ha? Abangan nyo na yan. Sa lahat, mga ka-vibes, ng mga nasa labas ngayon, mga nasa bahay, mga nasa daan, mag-iingat, mga ka-vibes, lalo-lalo yung ating mga drivers. Talaga sobrang lakas ng ulan, ano? So make sure lamang kayo po ay alerto at focus malala sa inyong pagmamaneho, ha? Huwag magmamadali. Tandaan natin lahat na nagmamadali. Hindi nalilate, charot. Hindi, syempre hindi nakakapunta sa kanilang panoroonan, ha? So tandaan nyo, meron kayong pamilya na nag-aabang sa inyo na makauwi ng safe. Anyway, mga ka-vibes, oras natin 3:25 PM. Siyempre ng ating programang Throwback Hits sa ating istasyon, ang inyong bagong ka-vibes mo sa sound trip. Ito po, mga ka-vibes, ang 92.3 FMR favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupit. Ito, play natin to. Kanta, mga ka-vibes, mula sa Indigo Girls. Kailang awitin na Power of Two. Hindi pa rin tatlo. Jump lang. Enjoy na, mga ka-vibes. Achi!

0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka vibes.
2: Ah!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip ang lupit. Mga ka-vibes, awitin mula kay Phil Collins ang kanyang awitin na True Colors. Oy, oras na para ikaw ay mag-check kung ano ba yung available na meriendahan dyan sa kanto. Oras natin, 3:47 PM.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Bukas mag-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibe.
3: Hello mga ka-vibes, oras natin ngayon 3:53 PM at syempre ito po ang ating programang Throwback Hits. Ang inyong mga sa... Wait lang, may naisip ako. Yung kanta na to, wait lang, may naisip ako bigla. Ito, ang naaalala ko rin sa kanta to mga ka-vibes, yung paborito kong tandem dati, yung Love Team. Yes, yes, si DJ Pogi. Ay, DJ Pogi. DJ Padilla. Ayan, si Daniel Padilla. At saka si Kat, diba? Kat Bernardo. Ayan. Pinapanag ko ito dati. Kasama siya. Ay, hindi ko nakasama. Pero wala lang. Ito kasi sound na ka ito, mga ka-vibes. Is isa sa mga sumikat din ng mga movies nila. Ano yung movie niya? O, yung mga nakikinig sa akin dito ngayon, ha? Ano bang title nun? Same ba ito ng, ano, ng title? Pero kung hindi man, comment nyo nga sa akin. 92.3 FM Radio Manila, ha? Wala lang, naalala ko lang siya bigla. Oo nga, no? DJ tsaka si Kat, no? Kaso lang ngayon iba na. Kat na tsaka si, ano? James. Okay mga ka-vibes, mamayabangan nyo ha. Alas 4 po ng hapon. Siguro mga 4:15 or mga 4:20 ganyan. Bupush na natin ang ating 3 hits throwback at ang ating featured artist of the week. Siyempre pinagpilian natin yan sa ating Facebook fanpage, DJ Pogi Alcacid, si Mama Mo Janet Jackson, o si Auntie Paula Abdul. Siguro naman alam niyo yung mga kanta nila. So mamaya i-reveal natin kung ano nga ba or kung sino ang ating featured artist of the week. So magpapatugtog tayo ng tatlong kanta. Kaya abangan niyan in just a bit. Ay mga ka-vibes, dahil maulan ngayon, masarap magsopas. Masarap po kumain ng champurado na may luya. Desilugaw yon. Pero mga ka-vibes ha, champurado, tuyo, daing, diba? Yan mong masasarap na ipares dyan. So kung kayo man po eh, hindi nyo pa natatry yan, kung hindi po kayo laki sa hirap gaya namin, yan, itryin nyo na yung daing na medyo maalat-alat tapos champurado na merong gatas. Diba? Perfect na perfect sa ating tag-ulan season para sa lahat. At saka huwag din kalimutan na magtubig din. Uy, hydrate yourself kuya. Ikaw, yes ate, ikaw. Tsaka si kuya, magtubig ka naman. Hindi puro chop drinks ha. Hindi puro matcha. Hindi puro ice coffee ha. Ingat ka. Baka mamaya bigla kang mabilaukan. Oras natin, 3:56 PM. More of the hits mga ka-vibes. Ito, requested naman to ni ate mo, Andy. Ate Andy, yung request mo, walang problema. Kasama mo ang Iwan, Walking in the Rain. Ito lamang yan mga ka-vibes sa Throwback Hits sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: and with DJ Kathy G sa OPM Vibe.
1: Makaulayan
0: 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit.
4: Lakas mga feel good
1: the music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
3: Ang lupet! Ang lupet!
2: Ka-vibes.
5: Hello mga ka-vibes, oras natin ngayon, 4:24, sorry, iba yung nakakita kong 7. Speaking of 7 mga ka-vibes ha, 777. Dahil alam kong August na, 8888, pero parang sa akin mga ka-vibes, iba yung dating ng 7 eh. Ito yung lucky niya pagdating sa mga numbers. Kayo ba? Ano ba yung 3 same number nyo na alam kong, or alam nyo na lucky kayo? Diba sabi nila, 555. Kasi nga isda. Tama ba? Pag 888 naman. Bayani, bayani. O iba yun tayo, wag yun! Iba yun! Huwag yung number na yun. 9999 yan. Kasi minsan mga kabay. So, ay nga pala, ito share ko lang sa inyo. Speak of 9999 ha. Masabihin natin meron binibenta sa inyo dating presyo 200 o ginang 199. Ba't nila ginagawang ganun mga ka-vibes? Ito from a matter of a marketing specialist. Specialist? Mas ano kasi siya, parang kahit sabihin natin piso lang talaga yung diferensya nung original price do sa 199, mas pleasing siyang tingnan eh. Diba pag nakita mo, ay, mura na, 99 pesos na lang. Pero nung naka 100, parang ambigat. Pero pag 99, oh bakit hindi nila ginawa 100? So, may science yan mga ka-vibes na sa mental state natin, pag nakita tayo ng isang bagay na parang alam natin na mas less doon sa usual na nakikita natin, tapos sa number 9, iba yun eh. Anong tawag doon? Para kapag nakarinig ka ng tono ng happy birthday, tas ginawang rock song. Di ba parang na, naiiba yung tingin mo doon sa bagay? Tas bigla niyang gagawing love song, yung happy birthday. Di ba? Parang ganun siya. O yan ha, may natutunan kayo kahit konti. Pero anyway, eto na. I-push na natin ang ating 3 hits throwback. At sino nga ba ang ating 3 hits throwback featured artist of the week? Mama mo Janet o auntie mo Paula Abdul? Eto na syempre si ate mo, mama mo Janet Jackson mga ka-vibes. Si Janet Damita Jo Jackson ay pinanganak po sa Gary, Indiana noong May 16, 1966. Current po mga ka-vibes no, 60 years old na po si ate mo o si mama mo Janet Jackson. At syempre yes po sa mga nagtatanong, kapatid niya ba si Michael Jackson? Pero yes po, pang-8 si Michael Jackson, tas pang-10 pinakabunso po si Janet Jackson. Ayan ha, sa mga nagtataka, ano nga ba yung relationship nilang dalawa? Yung iba sabi na, hindi naman magkapatid yan eh. Apelido lang, hindi mga ka-vibes. Magkapatid po sila sa Jackson family. Ayan. Yung ba tinatawag pa Jackson 5? Yun, o isa pa yun mga ka-vibes. Kung alam niyo yung mga tugtugin ng Jackson 5. O ayun, sama rin nyo sa magkakapatid mga ka-vibes. Pero ito naman, alam niyo ba na si Janet Jackson mga ka-vibes ay isang child actress. Nagsimula siya maging artista, tapos pumunta siya dun sa point na mag-success siya sa popular music. At ang pinakamaganda dyan is yung 90s mga ka-vibes, no? 1990s. Janet Jackson became one of the highest paid musicians sa mga largest music deals of all time. Saan lang ba? Sa Virgin Records lang naman mga ka-vibes. So yan mga ka-vibes, no? Konting in trivia para kay ate mo, mama mo, Janet Jackson, ang ating featured 3 hits throwback artist of the week. So ano nga ba yung ating patutugin? Abangan nyo na, eto na siya, ipi-play na natin yan mga ka-vibes. Unahan na natin ng Together Again. Siyempre dito lamang yan sa Throwback Hits sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit.

92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip ang lupit. Mga ka-vibes, ito ang ating 3 hits throwback. Featured artist of the week, syempre yan po si mama mo, Janet Jackson. Syempre nagpatugtog tayo mga ka-vibes kanina na mga tugtugin na mga talagang sumikat din nung siya po ay talagang nasa music scene. Ano, yung kabataan niya pa to eh. Siguro yung mga panahon na ang... Magkano ba yung pamasahe nun sa jeep? Parang 4-5 pesos ata. But anyway, nagpatugtog tayo ng mga kantang Together Again. Siyempre, sinundan natin yan ng Doesn't Really Matter.

0: And lastly, mga ka-vibes, ang kantang Every Time. Nga pala mga ka-vibes, no, yung Together Again at saka Every Time ay nilabas po noong taong 1997. Samantalang yung Doesn't Really Matter naman ay yung taon na 2000s. Ayan. So there you have it mga ka-vibes, ang ating 3 hits throwback. Featured artist of the week, of course, Janet Jackson. Abangan niyo po next week ulit kung sino nga ba at ano ang ating mga pagpipilian ng mga artist magmula sa 80s at 90s para sa ating 3 hits throwback. Anyway, magtutugtog na tayo mga ka-vibes sa ating programa. Syempre magbabalik tayo with more of your favorite hits dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupi.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 PM, Maki Throwback Pamor with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 PM, Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, Maki Weekend Chillax naman with 80s and 90s favorites. I see your face.

0: 5 natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
2: Pabili po.
3: Nako, nako, nako, wala.
2: Ate, di ko pa nga nasasabi yung bibiling ko eh.
3: Hindi, nawawala ang radyo ko.
2: Di na ako yan, ate ha. Pero kung gusto mong makinig sa pangmalakas ang tugtugan, makinig ka na sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Ang kulit mong bata ka eh. Nawawala nga radyo ko eh.
2: Okay lang yan, te. Pwede yan sa cellphone. Search lang sa Google Play Store ang app na FM Radio Philippines. Tapos download.
3: Ayun! Pwede naman palang makinig sa radyo kahit walang radyo eh.
2: Pwedeng-pwede, te. Sige, te. Isang gendi. Tapos, pautang.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Lakas mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibes sa sound trip.

0: mga feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacid sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang lupet!
2: The vibes.
3: City Chiggy da, miss, pakipot, type na type kita, miss, suplado. Mga ka-vibes, ang kanta ng group na Urban Flow, kaya na kanta na Miss Pakipot. Mga ka-vibes, konting trivia lang dyan sa tugtog na yan. Noong taong 1995, yung ako po ay nakatira pa sa Vito Cruz dyan po sa Maynila. Eh, nag-aaral naman ako sa Rafael Palma Elementary School, ano? So sasakay ko ng jeep na ang pamasahe pa nun ay 250 yata o 150. Hindi ko na sure pag estudyante yata. So, yan po ang pinapatugtog ng mga radyo noon. At sinasabayan ko yung kanta kapag ang pasok ko nun sa launa ng hapon. So, panghapon si DJ Pogi nun. So, nung ako po ay kabataan, eh talagang nasa musika na din tayo, mga ka-vibes. So, yan po yung isa sa mga anthem ng mga kabataan noon. I think it's gonna be my favorite. Yung first lyrics niyan, CTG, meron pong ibig sabihin niyan, mga ka-vibes. Akala nyo, lyrics lang. Yan yung CTG, sabi niya. Ibig sabihin niyan, mga ka-vibes, noon, merong tinatawag na chasing the girl na parang laro. So yung CTG is ibig sabihin ng chasing the girl. Ayan ha, so CTG. Oh, kala mo, ano, Gen Z. Pero noon, meron na kaming ganyan. So, CTG, mga ka-vibes, is chasing the girl. So, hinahabol niya yung girl, guys. Pero hindi naman dun sa medyo weird na way. Pero crush na crush niya nga. Pero yung pinakagusto ko na part ng kanta na yan, mga ka-vibes, no? Is yung, ang pag-ibig ko sa'yo ay sing bango ng cologne, sing tamis ng Milo, sing sarap ng nido, di ba? Eh, ako nung kayo po na tatanda niyo ba itong kantang to? Ito si Kuya Umoo. Anyway, mga ka-vibes, throwback hits kasama si DJ Pogi Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Siyempre kasama niyo ako hanggang alas 6 ng gabi. Uy, na last ano na pala tayo, last 39 minutes ng ating programa. At talagang nakakatuwa dahil talagang bumabalik yung sarap ng nakaraan, yung mga tugtugan ng mga ganito. Kaya nag-play tayo, mga ka-vibes, ng mga kanta magmula sa Parokya ni Edgar, nag-Eraser Heads din tayo kanina. Yung mga kanta dati na talagang iba yung hagod kahit na 2026 na. Parang iba pa din, no? Parang ang sarap pa rin pakinggan. Anyway, mga ka-vibes, oy, nga pala, bago tayo pumunta sa ating next song, batiin natin ang ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating programa. Uy, si Tads nakikinig. Anong ginagawa mo rito? Pare, kamusta ka naman? Ayun o, magandang hapon, DJ Pogi Paricos Pro nang hinahanap-hanap kita by River Maya. Dedicated sa kaibigan ko na may initial na VNA na nakita ko niya like ang post ni GS. Sino yun? VA? Virtual Assistant? GS? Golden State? Ewan ko, basta. Sige, papi, walang problema. Kamusta ka naman? Balita sa'yo, papi. Thank you for listening to the show. And hoping na nasaan ka man ngayon, eh, sana marami ka pa rin natatatuan. Isa sa mga tattoo artist na mga barkada ko yan. Si Jeffrey Blanco Villamarin. Ayan, nakikinig sa ating programa. Si Juan Miguel Gamocha. At saka si Alteza Herrera, Sino Cruz, magandang hapon po sa inyo lahat. Si William Mortel at sa buong FMR squad na rin, kamusta naman po kayo? Si Jebby Tiong de la Cruz, Giovanni Ardales, si John Paul. Ito, sabi ni John Paul, Crazy Beautiful You yung movie ni Catherine tsaka ni DJ noon. Ah, oo nga, no? Yun pala yun. 2015 nilabas yung movie na yun, no? Yung Nothing's Gonna Stop Us Now. Yun naman pala. Maraming salamat, John Paul, sa pag-google. Kalimutan ko na rin kasi yan. Anyway, si Sari Lerma nakinig din sa ating programa. Si Coach Everyday. Tsaka si Ate Mary Dulay. Jad Vincent Sagrado. Si Andrew John Habagat. Si Gerard Bishano. Si Regina Suwanko. Tsaka si Randy Santisas at si Felix Valdez. Ayan mga ka-Vibes, thank you so much for always listening sa mga programa dito po sa 92.3 FM Radio Manila. As we play the song, isa sa mga talaga sumikat na mga banda noon, here's Alamid. Kailang awiting your love. Mga mahilig mag-gitara, alam ko dinaanan nyo to. Anyway mga ka-Vibes, ito ang programang Throwback Hits. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-Vibes mo sa Soundtrip, ang lupit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupit.
5: Lakas maka-feel yun ng music from 80s and 90s. Kaya i-throwback na natin yan with DJ Pogi Alcacin sa Throwback Hits tuwing Sabado, alas 3 ng hapon sa 92.3 FMR. The vibe sa sound trip.
4: Ang lupet! Ang lupet!
3: The vibes.
6: Oras natin ngayon, 5:47 PM na. Mga ka-vibes, syempre ito ang programang Throwback Hits kung saan tayo po ay nagre-reminis, bumabalik tayo sa kung saan tayo ay masaya noong mga panahon ng 80s at 90s, matugtugan sa radyo, matugtugan sa kanto, at kung saan saan pa man basta may dalang gitara ang barkada, aba suwabe ang jamingan natin syempre. Ay mga ka-vibes, dahil 5:47 na tayo, syempre magpapaalam na muna pansamantala. At magbabalik ang programang Throwback Hits po next Saturday, alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At syempre si DJ Pogi Alcacid naman ay magbabalik tomorrow Sunday, August 2, para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Alas 12 po yan ng tanghali. Tanghalian hanggang alas 5 ng hapon para sa inyong mga favorite soundtracks ng inyong mga buhay. Syempre mga ka-vibes, ang inyong mga requested songs ay talagang welcome na yan. At syempre ang inyong mga pabate for 5 straight hours bukas yan. You know? Ay nga pala mga ka-vibes, dahil tayo po ipapaalam na, syempre susunod na sa ating programa ang Sessionistas, kasama naman si DJ Kim Cherva at ang ating guest of the day, of the week nga pala. Abangan nyo na yan mga ka-vibes. Basta favorite ko ano, Yurnero tsaka ano. O yun na, meron na tayong pa ano, meron na tayong pa, pa first blood tsaka monster kill. Pipiliin nyo lang naman no, kung Dota o ako kayo, basta yun na yun. Sa lahat ng mga gamers dyan, o ayan, abangan nyo na Sessionistas, alas 6 ng gabi hanggang alas 10 kasama si DJ Kim Cherva. O sige na, tayo magpapaalam na at ako'y mag-iiwan ng isang kanta mula sa Immaculate with Girl. Hi girl. O siya, sige na. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit. Bye. Achie!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas. Sessionistas.

0: mo 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet
0: 92.3 FMR favorite music radio ka-vibes
1: ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Ang lupa!

0: favorite music radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupit! Oras natin ang mga ka-vibes. 6:23 na gabi. Kaya naman, shoutout sa lahat ng mga chuper na ngayon na ay nasa gitna ng kalsada, sa mga pasahero ninyo. Shoutout, good evening. At syempre, gayon din sa mga security guards natin na makikisig at gising na at gising pa rin sa mga oras na ito. Ayan, sa mga inaantok-antok na dyan, ako huwag kayong mag-alala dahil this time, talagang magigising ang iyong diwa. Why? Dahil may makakasama ka ng makaka-jamming mo every Saturday simula 6 p.m. up until 10 p.m. ang chinitang Chika Dora, Kim Churva. At sa oras na 6:24, mga ka-vibes, for sure ang ilan sa inyo ay talagang nakita na ang post sa ating social media accounts. Kung hindi ka pa nakafollow, i-follow nyo na po kami sa 92.3 FMR Manila. Again, it's 92.3 FMR Manila. Mapa-Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify. Nakapost na nga po dyan kung sino ang ating very, very special guest na makakasama at para haranahin at magbigay ng kasiyahan sa ating lahat, mga ka-vibes. Sa kumaya-maya lamang ay aalamin na natin yan. But of course, ngayong araw ng August 1, happy first day of August! Ayan, ang aking birth month. This is the season. It's seasoning, di ba? It's the season for Leo, di ba? Taas ang kamay. Maliban na sa mga drivers na ngayon talagang focus sa daan, di ba? Taas ang kamay lahat po na mga magbo-birthday or nag-birthday na yung season ng Leo. This is our time. Ika nga nila, di ba? This is the time of our life. May ganon, di ba? May pagbawi ngayong season. At syempre, aangkinin na yan ng aangkinin niya ng Leo. Wala kayong magagawa dahil pala desisyon kami. Charet! Pero syempre, kaway-kaway din sa ating mga ka-vibes na nasa team bahay. Sa mga oras na ito, yung mga na-cancel ang gala. Nako, lalo na yung may mga laro. Ayan, sa mga maglaro dyan outside, diba? Mapa-basketball, volleyball, mapa-pickleball, diba? At kung ano pang klaseng laro yan. Abay, kung na-cancel yan, huwag kayong mag-alala. Baka may reason. Baka naman, sasamahan mo talaga ako ngayong araw, ngayong gabing ito, para mag-jammingan tayo. Until 10 p.m. yan, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka nang aalis. Diyan ka lang. Dito lang ako, of course. Magsama tayo hanggang 10 p.m. dito sa programang Sessionistas. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip. Ang lupet!
1: Sessionistas!
2: Buntis ka na naman?
3: Ang lupet!
4: Kayo ay nakikinig sa 92.3
5: FMR.
6: Ka-vibes sa Sound Trip.
3: Ang
5: 92.3 FMR.
7: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!

0: Music Radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet. Oras natin ang mga ka-vibes at 6:46 ng gabi. At syempre naman, kasama pa rin ang chinitang chika Donna Kim Churba. Para sa programang Sessionistas. And of course, just like what we've promised kanina, ihanda nyo na ang mga telepono ninyo sa mga nakikinig via radio. Aba, ito na nga. Makikita nyo rin kami, mapapanood nyo rin kami live the live sa ating Facebook and YouTube. I-search nyo lamang po ang 92.3 FMR Manila. Diba? Napakadali lang. 92.3 FMR Manila. Makikita nyo na kaagad ang kagandahan ni DJ Kim. Tiyari! Pero, this is not me. This is not me. Hindi ako ang main character dito. Dahil meron na nga tayong kasama. Simula pa ng bata pa ako, kahit na bata pa ako. Diba nagahalo-halo na? Dahil ito po ang kasama natin, bigating artist. Nagbabalik muli sa ating himpilan. Singer-songwriter, rapper. Ay, iba pala yun. Of course, ang nag-iisang Ike!
1: Ayan. Hey, what's up? Sobrang ganda mo ngayong gabi.
0: Maraming salamat.
1: Gabi-gabi ba yan na ganyan yung beauty mo?
0: Actually, every gising ko nga, ganito na agad. Kapal ang mukha, no? Hindi pa rin nagbabago, di ba? Sir Ike in the house.
1: Kamusta?
0: It's your boy.
1: Kamusta? Natatandaan mo pa.
0: Di ba? Kasi fan talaga ako ni Sir Ike. Yeah. Tsaka, nung last time na na-invite ka din dito, napaundo ka ng ating imbitasyon noon. 2025 yun. Nung nagkachikahan tayo. Last year. Diba? Pwede bang batiin mo muna yung mga ka-vibes natin?
1: Magandang gabi po mga ka-vibes. It's your boy AIK to the double E. My name is Ike. Baby. Gusto mo regular?
0: Parang partner.
1: Sorry.
0: Gusto mo partner na lang, diba?
1: Partner.
0: Sa programang
1: Sessionistas. Hello po sa mga nakikinig sa atin, lalo na sa mga nasa biyahe ngayong oras na ito. At syempre, alam nyo na, kung ano yung mga paborito nyong awitin, i-request nyo na. Kami nang bahala dyan.
0: Sa ganitong oras, sa tingin mo, Sir Ike, ano kaya ang magandang tugtugan?
1: Ay, yung mga kanta ko. Lalayo pa ba tayo dyan?
0: Lalayo ka pa ba?
1: Okay na, lumayo.
0: Correct. At dahil dyan, dahil nga favorite nga natin si Ike, ato na nga, sisimulan na agad natin. Ready ka na ba? It's
1: ready
0: your
1: na
0: boy,
1: ako.
0: Ike.
1: At saka merong ano to ha, may special na pangyayari dito sa mga ipe-perform ko.
0: Pinangarap kumbaga, ko to.
1: Kumbaga sa halo-halo, bukod dun sa leche plan at ube.
0: Anong meron? Tay, naka-ube ako.
1: Meron tong caviar.
0: Sorry.
1: Sobrang special kasi nung mangyayari sa mga susunod.
0: Totoo naman yan.
1: Tsaka ano to, iba talaga tong sessionista na to, di ba?
0: Correct!
1: Guys, hindi lang po ako ang sessionista ngayon. Ako, meron akong kasession dito sa awitin na to.
0: Correct! Kunti na lang, mag-shot na lang tayo. Mali. Maaga pa.
1: Maraming nga nakaabang na mapapakinggan niya na yung kung anong talent ni DJ Kim Churba.
0: Hindi ko nga alam, baka mamaya maligwa ka. Ano pa yung ginagawa mo dyan? Hindi ko po alam, pero bala na po kayo. Okay, mga ka-vibes, ready nyo na mga eardrums nyo?
1: It's your boy, Ike featuring
0: It's your girl,
1: Kim Churba. It's your girl, Kim Churba.
0: Let's go!
1: Para sa awiting.
0: Aha.
1: Ready?
0: Ka-

0: Once again, I'm Kitch Ball.
1: Featuring it's your girl, DJ Kim Churban, ladies and gentlemen.
0: Of course, at syempre, huwag ka nang aalis mga ka-vibes. Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit.

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!

0: 93 FMR. FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas! Sessionistas!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: At syempre, napapakinggan niyo pa rin ang programang
0: Sessionistas!
2: Kasama pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churba. At syempre, kasama pa rin natin sa ating himpilan ang nag-iisang It's a Boy,
3: Ike!
2: Para awitin ang kanyang kantang My Day, My Story.

0: Vibes Aiki para sa kanyang awiting My Day, My Story. At syempre, itutuloy natin ang ating online chikahan sa 92.3 FMR Manila. Kaya naman mga ka-vibes, dyan ka lang. At syempre, mag-chikahan pa rin tayo. Again and again, kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churumba. Para sa programang
1: Sessionistas.
0: Oras natin, 7:25.
2: Ang lupet!
1: Sessionistas.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artists na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!

0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
1: Oras sa FMR 746.
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 104.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva, Sessionistas!
2: Sessionistas!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet! Oras natin 7:52 mga ka-vibes. Shararout, shararout. Good evening pa rin po sa lahat ng mga ka-vibes nating nakatutok at tutok na tutok sa programang Oras nga natin 7:52 at syempre ngayon din sa ating pagbabalik. Kanina pong online, nakipag-online chikahan tayo. Nagkaroon at naganap ang Buno Challenge.
1: Yes!
0: Kasama pa rin ang nag-iisang It's your boy.
1: Hey, IK to the double E. My name is Ikey, baby.
0: I'm good. At dahil dyan, ano nga ulit ang nabunot ni Ikey?
1: May 2-5 ka pa dyan. Hindi, ano, hindi malalaos ang lirisismo.
0: Ayan, hindi malalaos ang lirisismo.
1: Pero nakuha na ni Kyrie yung papel.
0: Ayun. Shoutout sa napaka-cute na Kyrie.
1: Si Ayun. Kyrie ang pakalat-kalat sa studio.
0: Pero ito na, ready ka na ba?
1: Oh, ready na.
0: Okay.
1: Ready na.
0: A one, a two, a one. Okay, sige na. Let's go, IQ!
1: Ito ay yung Buno Challenge. Alam na nila ito, no? Nagagawan ko siya ng parang...
0: Yes, gagawa niya siya ng...
1: On the spot.
0: No? On the spot na awitin.
1: Awitin. So, gagawin ko sa format ko na rap na lang.
0: Oo, ayan. May kakaibang ano to, format ito.
1: Parang flip-top, no?
0: Ay, parang sa kanan!
1: Sa kanan! May utang sa akin! Sa kaliwa!
0: Magbayad, may atraso rin! Left and right! Kaya naman, let's give it for IKEA!
1: Hindi malalaos ang lirisismo. Yun na. Ganda.
0: Ganda?
1: Hindi, yun yung
0: okay,
1: title. Okay.
0: Okay. Title.
1: Hindi malalaos ang lirisismo. Saksi ay ako mismo.
0: Uy.
1: Mula sa puso at isip at pagguhit ng mga letra. Kayang-kaya yan ni DJ Kim Churba.
0: Ba't nagiging kama ko?
1: Hindi madadaeg ng AI ang mga likhang mula sa puso. Maririnig sa buong mundo ang music.

0: umaalagwa talaga yung ano, lyricismo ngayon. Grabe, kasi meron ng mga ano eh.
1: Ano yung umaalagwa sa mga ka-vibes
0: natin? Before kasi, di ba, simpleng rhyme-rhyme lang yung mga dulo-dulo. Mm-mm. Ngayon, meron ng mga multisyllabic rhyming, may mga internal rhyming
1: Mga jargon words para sa mga ano.
0: Parang, di ba, lyricismo, ako mismo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ako ay Pilipino.
0: Ayan, di ba, ayan. Yun dun lumayo nung sayo na.
1: Ito naman.
0: Ay, sorry, sorry.
1: Akala ko ba?
0: A partner.
1: Ganda
0: nung
1: ganda. Pero ang ganda, lyricism, tas nabanggit din AI.
0: AI, ayan.
1: Ito na, sige nga pag-usap. Ano naman na masasabi mo dahil nga at talamak na rin ang gumagamit ng AI
0: ayan.
1: Sa panahong ito?
0: Actually, ano naman, hindi naman tayo against dyan kasi magandang ano nga yan eh. Kumbaga, nag-evolve, no?
1: Yes.
0: May growth, ang laking tulong sa atin, no? Pero, dapat magkaroon din ng limitation. Bilang opinion ko to na, ano, ito lang, ako lang naman to.
1: Ikaw lang to. Ay, kito.
0: Sige, labas ka muna. Ako muna dito. ano siya? Parang gamitin natin siya as a tool.
1: Yes.
0: Kumbaga, wag lang natin siyang iasa na parang wala nang human touch yung ano. Parang dun mo na sa idedepende lahat mula dun sa creatives na meron ka dapat.
1: Mm-hmm.
0: Dapat sa'yo talaga. Mula sa concept, di ba? Mm-hmm. Okay lang na gamitin siya sa tool. Pero... Mm-hmm. Kasi yan na yan eh, nandiyan na siya eh. And then dapat marunong tayo tumanggap ng mga changes. Kumbaga nag-a-adapt tayo.
1: Correct.
0: Diba? Mga...
1: Kasi yan yung constant, only constant in this world is change.
0: I'm sorry, you're saying?
1: Sorry. Kasi kapag niresist mo yung change, hindi ka mag-grow.
0: Yeah.
1: As, diba, as musician,
0: yes.
1: Diba? At ganun din ikaw ka-vibes kung ano man ang larangan na meron ka ngayon, diba?
0: Totoo. So, kumbaga, yun yan eh, kung ano yung meta ngayon, dapat marunong tayong tumanggap ng mga changes. Kasi ang hirap kapag nakulong ka dun sa mga traditional na pangyayari.
1: Correct.
0: Diba? So, yun nga, tulad na nabanggit ni Kim Sorvano, walang growth na mangyayari kapag nag-stay ka dun eh. Kumbaga,
1: totoo.
0: Dapat marunong pa rin tayong tumuklas. Kumbaga, para tayong sponge na ina-absorb. Pero hindi lahat dapat. Kumbaga, alam
1: yes,
0: mo pa rin, nag-iisip ka ng tama.
1: Kasi ngayon, di ba, parang isang prompt lang, andun na lahat.
0: Nandun na lahat.
1: Diba?
0: Kahit pagdating sa music, sa pagdating sa video.
1: Correct.
0: Diba?
1: Lahat talaga.
0: For example, merong AI photos or videos na biglang gagamitin mo sa masama, 'di ba? Sa may masamang intention. Ka. 'Yun yung mga medyo mali, 'di ba? And dami pa namang napapaniwala agad.
1: Totoo.
0: Diba,
1: lalo na ngayon, 'di ba? What if 'di ba may mga kilalang tao na nagagamit din talaga online yung kanilang mga personality, yung
0: yes.
1: kanilang mukha, 'di ba? Sa napapagamit sa iba't ibang applications.
0: Totoo. Dumadating diba? Na sa point na nakakapanloko na ng mga kapwa natin.
1: Mm-hmm.
0: At bilang ikaw na 'yan diyan, partner,
1: ay, grabe.
0: Ano? Anong solusyon? Ang dapat.
1: So, you still, hindi ka naman totally against with AI.
0: Hindi, no.
1: Okay,
0: no,
1: kumbaga, you just
0: parang,
1: use it talaga.
0: Oo. Mm-hmm. Pero wag sanang dumating sa point na lahat ng
1: AI.
0: Doon ang gagaling, yung, lalo yung mula sa puso, di ba? Parang dapat sa'yo pa rin. Sa'yo pa rin. Galing pa rin. Iba pa rin yung merong ano, human touch talaga na parang, alam mo yun?
1: Yan yung hinding-hindi mawawala.
0: Oo. Tsaka, diba? Para sa akin na lang, ang hindi na lang may AI ngayon, yung mga live performances.
1: Correct.
0: Kumbaga,
1: so, dahil na doon tayo sa usaping live performances, so, para sa'yo, ano yung mas prefer mo? Ano yung mas prefer mo? Yung live performances or yung recording sesh?
0: Para sa akin, iba pa rin yung live performances. Mm. Kumbaga, parang ano lang, parang share ko lang din yung mga nangyayaring event sa Flip Top. Diba?
1: Okay.
0: Bawal kang mag-video doon kapag nanonood ka.
1: Ah, okay, never kasi, pa kasi ayun nga, honest,
0: dapat,
1: hindi pa ako naka-ano dyan.
0: Dapat, ma-experience naka-life. Mo siya. Oo, na nandun. Parang asarap din balikan na hindi rin uso pa yung mga cellphone. Kasi noon naman ganun eh, yung mga concert noon, di ba?
1: Talagang
0: parang nasa memory
1: pa.
0: Mo siya, di ba?
1: Correct.
0: Tapos lahat sila, instead of naka-ano na video, nakatutok talaga sila sa'yo.
1: Totoo
0: diba?
1: Yan, nakikita ko sa video
0: parang
1: eh,
0: ganun,
1: na parang nakaganun
0: diba?
1: Yung mga tao talaga. Tapos,
0: nakakamiss sila. Nakakamiss yung mga concert doon eh. Noon, nung bata pa ako, ganun yung experience ko. Talagang merong engagement na nandiyan, sobrang feel mo.
1: Mm-hmm.
0: Nakikinig sila, yung mga...
1: Ano ganun. Na bang kaibahan ngayon?
0: Siyempre, iba na. Parang karamihan, di ba? Mas pang-reels ko to eh, di ba?
1: sabagay.
0: Ganun na siya
1: nawala
0: eh. Nawala diba?
1: Na exclusivity.
0: Eh. Oo, tsaka yung excitement ba? Yung
1: excitement.
0: Kwento ba na pagkatapos noon, pagkukwentuhan nyo pa, di ba? Na ang galing ni ano, tas hihimay-himayin mo pa, di ba? Parang ano din eh, parang noon din na nauso yung anime nung grade school tayo, di ba?
1: Correct.
0: Diba, pag hapon uwi mo, mm-hmm. 'di ba? Nood kayo lahat. Yes. The next day pag-uusapan niyo sa ano, pag break.
1: Yes, sa school
0: niyo. Nakita mo 'yun si Eugene,

0: Dapat, 'di ba may Reagan siya na isa lang ang correct. Ano parang mga ganun, 'di ba?
1: Parang ano, bukod dyan sa ano, yung mga talagang teleserye na inaabangan ganun. Na talagang ay uwian na. Oh. Or even yung laban ni Pacquiao noon, 'di ba? Lahat tigil.
0: Nakatutok, 'di ba?
1: Correct.
0: Ganun siya, nakakamiss yung mga ganun. Ganun yung kaibahan ng para masagot yung tanong mo na live at recording. Recorded na ano, 'di ba? Na naganap.
1: Kumbaga, yun yung moment, you're living the moment ng time na yun.
0: Pero yun nga, maraming pagkakataon eh, at nasa timing din. For example, nung pandemic, ang laki naman ng tulong nung online.
1: Totoo diba? Naman. Diba? Parang nabuhay tayo, nakasurvive tayo nung online.
0: Kumbaga, yung lungkot natin, diba? Yung miss natin dun sa mga normal na buhay, yun yung naging new normal natin nung time na yun. Nandyan yung mga content creator, nandun pa rin.
1: Nag-boom yun eh, diba? Nung nagkaroon ng pandemic talaga eh. It gives a lot of opportunities din sa ibang mga tao.
0: Tapos pagtapos nun, nag-mix na, eto na ngayon. So, kailangan ma-adapt mo siya eh.
1: Correct.
0: At hindi ka titigil, hindi ka magsasawa na gawin talaga kung ano yung passion mo. Which is, I do. Parang ginagawa ko siya na mula noon hanggang ngayon na parang ginagawa ko pa rin siya. 'Di ba?
1: Kasi at 'yun ang mahalaga, may consistency.
0: Totoo 'yan. Masaya, mahal mo 'yung ginagawa mo. 'Di ba?
1: Yung kahit napapagod ka, hindi, mahal ko 'to, gusto ko 'to.
0: Gusto mo kahit hanggang 2 AM tayo mag-usap, 'di ba? Parang
1: sige na.
0: Ganun.
1: Kaya ganun. Ganun.
0: Ganun 'yung pakiramdam.
1: 'Yung passion mo.
0: Oo, na gusto mo talaga. Tsaka parang wala kang inaantay na kapalit. Kasi minsan kakahabol mo dun sa ano, yung parang chine-chase mo yung parang hindi naman masama, pero mali yung layunin na gusto mong goal sa buhay.
1: Correct.
0: Parang ganun. Layo na, no? Lalim na. Pero pag na-analyze mo kasi yun talaga siya.
1: Totoo yun.
0: Kailangan mag-enjoy kayo para hindi ka ma-burnout.
1: Oo. At saka kapag ano, pag para sa'yo din talaga, pag nakikita ni Lord na he or she is doing great talaga, may purpose.
0: Totoo yan.
1: Yung
0: eh,
1: ginagawa
0: no,
1: niya.
0: Dinamay mo na si Lord, iba na
1: hindi. Kasi may mga
0: kabataan. Pero totoo ka
1: naman yun, di ba? May mga kabataan ngayon na dahil ang dami ng mga artists na nagsisilabasan, gagawa pa ba ako ng sakin?
0: Totoo dyan.
1: Parang din, parang wala namang, di ba? Kaya nga may sessionistas din.
0: Oo. Ito, nabanggit mo yan. Let's pray.
1: Asa, mamaya ulit, baby.
0: Kidding aside, totoo ko dyan.
1: Totoo yan.
0: Lalo, ano yan? Lumadating sa point kasi na, minsan parang napapaisip ka na, hanggang dito na lang ba ako? May mga ganong moment sa karir mo, kung ano mang path na tinatahak natin.
1: Napapaisip ka.
0: Oo, lalo na kapag routine, di ba?
1: Yes.
0: Tapos, ang pinaka masakit din kasi sa bilang musician, bilang content creator, or anuman na may karir. Yung expectation versus reality. For example, meron kang craft na ginawa, di ba? Tapos parang nire-record mo pa lang siya. Nasa process ka pa lang. Parang excited ka kung magiging anong result nito. Tapos na-imagine mo na siya.
1: Na-visualize mo na lahat.
0: Pang TikTok siya. Kakantayin ng lahat. Mga ganun. Tapos ang reality, yung numbers. Na biglang hindi na aarok. Kadalasan nga yung mga ina-expect mong mag-spread nung bago mong kanta, hindi sila yun. Minsan strangers pa yung mga sumusuport sa'yo. So may mga ganun. Doon papasok na kailangan lawakan mo yung pangunawa mo. Doon papasok yung acceptance. Kasi yun ang pinakamahirap na part sa lahat, ha? Yung acceptance sa karir mo para hindi ka masaktan. Acceptance. Kasi doon ko siya pinapasok na I'm not in my prime anymore. Kailan pa ba yung dota ako? Kailan pa ba yung kahit bata pa ako? Diba?
1: Pero,
0: hindi siya ganun. Kumbaga parang kailangan ko siyang gumawa. Hindi kasi siya hindi siya maano doon sa vision ko kung wala akong bagong produkto na iihain.
1: Hindi mo susundan.
0: Oo, 'di ba?
1: 'Di ba? Kumbaga sa tanong may follow up lagi.
0: Tapos bago na yung tunog ngayon, bago correct. Na yung mga nangyari. Pero ang gusto kong ipaunawa sa lahat no na kahit anong mauso, gusto kong gumawa pa rin palagi ng makabuluhang awitin. No? I'm not against with those songwriters na kung ano man yung trending na mga uso, mga tungkol sa bawal na gamot, tungkol sa AI, yung mga ganun. Kumbaga, ano nila yan eh? Kumbaga, craft
1: and nila.
0: Specialty
1: creativity
0: nila na ganun.
1: Nila yan eh.
0: Ang point ko, gusto kong ano eh, kasi naniniwala ako na may batang nakikinig sa akin. May magulang na nakikinig sa akin.
1: Totoo.
0: May mga matatanda na nakikinig sa akin. Na gusto ko kapag pinlay mo yung kanta ko, anumang age yan, pwede mo siyang pakinggan. Parang ganun. Kaya hindi ako titigan na gumawa ng makabuluhang awiting. Na na long run na, na ano kasi baka baka pagsisiya mo yan balang araw.
1: Mm-hmm.
0: Lalo pag nagkaroon ka na ng mga ng pamilya, may anak ka na, mapapakinggan yan ng mga mm-hmm. anak mo yung mga ginawa mo.
1: So nabago ka when you become a dad?
0: Matagal na eh. Matagal mm-hmm. na eh. Kasi ganun na yung ano ko eh. Ganun
1: way
0: na yung,
1: of thinking mo even
0: tsaka,
1: before.
0: Ganun na siguro yung image ko mula noon eh. Yung kahit bata pa ako, mm-hmm. love song, bata, mga ganito. Mm-hmm. Batang nahilig sa laro. No. Kaya naubuo yung Dota ako.
1: Mm-hmm.
0: Batang naging teenager. Mm-hmm. Batang namili kung mm-hmm. laro ba o pag-ibig. Mm-hmm. Yung nag-grow ba? Parang okay. Ganun.
1: And yun nga yung naalala ko before, nung nakausap kita last year.
0: Parang naiyak na, ka.
1: Hindi, naalala ko lang. Diba? Kasi parang dahil nandito na tayo sa usaping ito, yung Dota o ako, hindi mo siya in-expect in the first
0: yes.
1: place na magbo-boom. Kasi 2010 mo siya na-release and then 2013 siya nag-hit, diba?
0: Mm-hmm.
1: So same goes with doon sa nangyari.
0: Totoo yan. Mm-hmm. Kaya doon ka, ano yun, doon ka lalong sasampalataya na minsan yung mga plano mo, hindi umaayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero may better na plano ang Diyos mm-hmm. Para sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: So let's pray. Hindi, kidding. Totoo, diba?
1: Parang
0: ganun siya, na parang mm-hmm. ang kailangan ay magtiwala ka sa magagawa ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kumbaga, isuko mo lahat sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: And ang pinaka-importante na natutunan ko, unahin mo siya and everything will follow.
1: Yes, I believe. Diba?
0: Ganun
1: put God center dun sa iyong ginagawa. Diba? Lahat. Mapasaan mang larangan yan.
0: Yes.
1: Diba? Career, sa personal life mo, sa family mo, sa friends mo. At mamaya ulit pag-uusapan natin. Ang dami na nating napag-usapan, no? Talagang nandun na tayo sa...
0: Nandun na tayo sa pipirma ka na ng kontrata.
1: Oo nga, partner. Anyways, mga kabayos, bibitinin muna namin kayo. At syempre, mamaya sa ating pagbabalik on air din, tutugtugan tayo muli. Ito ay bago mo rin
0: bagong awitin. Actually, kayo pa lang unang makakarinig nito.
1: We are privileged, 'di ba, para mapakinggan to. Live pa nating mapapakinggan.
0: Diba? Tagpa 500 kayo kasi para may panggas man lang ako pa.
1: Pwede bang ano? Nag-discount.
0: Kasi ito sobrang special nito kasi to birthday release ko to sa August 17. So
1: birth month ko rin.
0: Happy birthday August 3. August 3 to
1: si. August 17. Happy birthday mga Leo.
0: Ito po GCash na.
1: Magpa-flash na lang po diyan sa live.
0: Yung QR code.
1: Sa mamaya na ulit mga ka-vimes, kung ikaw ay nabitin, huwag kayong mag-alala dahil magbabalik pa rin ang programang Sessionista sa oras na 8:07 dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes. Most sa sound trip ang lupet. Oras natin ka vibes 8:08.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Sessionistas 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
4: Ang lupet.
5: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound dream. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo 92.3 FMR Ang iyong ka vibes sa sound trip
1: Ang lupet!

0: Bago, 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: Sessionistas! 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. At welcome pa rin po sa programa
3: Sessionistas!
2: Sa oras na 8:21, kasama pa rin ang It's Your Boy
3: AIK to the double E, my name is IK, baby!
2: At syempre, para awitin ang bagong-bago niyang kanta na Breadwinner. Are you ready?
3: Yeah.
2: Okay, at dahil dyan, here's Breadwinner by IQ.
3: Para sa lahat ng mga lumalaban ng patas, para sa lahat ng mga nagtataguyod ng pamilya, at di nakikita ang mga luha nito.

0: Grabe yun. Naman yun. Di ba bawat ano, lyrics talaga, tagos.
1: Oo.
0: Breadwinner.
1: Oo.
0: Isa rin kasi akong breadwinner, kaya talagang nakarelate ako dun sa kantang yun. And by the way ha, mga ka-vibes, First time. Grabe.
1: Di ko pa siya na-perform ng live sa kahit saan.
0: Mm-mm.
1: At ang ano kasi, ang lapit sa puso ko ng 92.3, no? Every time na magbe-message ako kay Sir Randy,
0: mm-hmm,
1: parang never akong hinindian ng 92.3, no? Parang binibigyan talaga ako ng space to promote my music, to spread my new crafts, ano. Kaya sobrang thankful ako na nandito ang 92.3 na isa sa mga talagang solid sumusuporta sa OPM, no?
0: Totoo naman yan. And speaking of breadwinner, eto naman, ano yung story behind this? You yourself is also a breadwinner.
1: Di ko siya masabi. Mm-hmm. Pero di ko siya masabi na ganun. Pero na-inspire ako dun sa mga ano, sa mga breadwinner talaga ng mga Pilipino, no? Pero maaga kasi rin akong nagtrabaho, mm-hmm, talaga, no? Na lumalabas na agad sa TV nung bata pa lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: And parang ganun. Ay, may nakamusta ka bang breadwinner? Parang may kumamusta ba sa'yo? Na alam mo, di ba?
0: No?
1: Na parang napakasimpleng salita nun, no? Kamusta?
0: Correct, kamusta ka? Parang, hindi pagkakausapin ka lang.
1: Hindi siya ganun, eh. Parang every time na may tumawag sa'yo, may kailangan, eh.
0: Exactly.
1: May problema na, mm-hmm, ikaw kasi yung pinakamatibay na nakikita nila, eh. Na,
0: nakakaiyak yung ano. Hindi, totoo yan. Yung
1: luha ba na yan, may nakakita na yun. Wala. Diba? Ikaw lang. Kahit ako, hindi ko siya pinapakita sa kahit sino. So, in general siya na hindi lang kwento ko. Ito ay kwento ng lahat ng mga breadwinner sa kahit saan man panig ng mundo. Kasi marami tayong laban na hindi pinaalam.
0: Totoo, may mga silent, diba, battles tayo na tayo lang yung ano, eh, nagko-cope up tayo, tayo lang, nag-survive tayo lang yan, eh.
1: To the point, diba, na naalagaan mo ba sarili mo?
0: Correct.
1: 'Di ba? Parang nabibigay mo pa ba yung gusto mo? Parang sa
0: sayo. Exactly. Yung mga pangangailangan mo, baka vibes na nakikinig ngayon, nabibili mo ba?
1: 'Di ba? Parang
0: yung kakain mo lang, isubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iba.
1: Tsaka dito sa panunumbat, no, sa lahat ng ano. Parang never naman natin ginawa 'yun.
0: Never 'yun, 'di ba?
1: Tsaka minsan kahit sobrang burnout na. 'Yun nga, 'di ba? Parang
0: tuloy
1: minsan
0: ka pa rin.
1: Gusto mo nang sumuko.
0: Wala.
1: Minsan nga kahit wala kang pampigay, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero may kailangan sila, gagawa ka ng paraan.
0: Yes.
1: Ikaw yung,
0: there's no room for excuses.
1: Kumbaga, hindi mo siya problema, pero ikaw yung mamamroblema. Di ba? Parang may mga, yun nga, meron nga akong mga linya, di ba? Nasanay ako magbayad sa hindi ko hiniram. So, parang may mga ganun. Maraming tagpo. Maraming
0: mm-hmm
1: pangyayari.
0: Correct.
1: No? And, hindi, again, don't get me wrong.
0: Mm-hmm.
1: Ginagawa namin to, masaya kami. Ginagawa namin to para sa inyo. Kaya, kayo rin yung reason, eh, di ba? Yung family, mm-hmm, yung binibigyan namin ng pagmamahal. Kayo yung dahilan kung bakit kami matibay, kung bakit kami matatag, kung bakit kami nagdodoble kayod para sa inyo, para sa pamilya natin, di ba?
0: At makita lang natin silang successful sa ginagawa nila. Yun na yun, eh. Mm-hmm. Yun na yung tagumpay for us.
1: Saka ano, makita natin masaya sila.
0: Yes, masaya sila. Na rin tayo.
1: Di ba?
0: I agree.
1: Sana yung sacrifice ng mga breadwinner, huwag niyong sayangin, di ba? Kung pinag-aaral kayo niyan, kung binibigay yung mga gusto niyo. Minsan nga luho niyo na, eh, di ba?
0: Oo, pero diba, yung luho ng breadwinner, hindi niya binibili.
1: Iniisang tabi natin yung sarili natin, eh.
0: Totoo, kaya
1: so,
0: it's time.
1: So, birthday release ko to, August 17, maririnig niyo sa lahat ng digital platforms. And yun nga, hangang-hanga po kami ni DJ Kim Chorba sa lahat ng mga breadwinner. Kasi kayo po yung mga makabagong bayani. Alam namin yung parang pakiramdam na ganyan.
0: Gano'ng kahirap, pero at the same time, masaya kayo, eh. Gusto nyo yung ginagawa ninyo.
1: Pero sana maramdaman namin na, kamustahin nyo kami.
0: Correct.
1: Kamustahin nyo. Parang malaking bagay na yun. Kamustahin yung trabaho mo.
0: Nag-check ako, eh. May nakabusta naman sila. Ay, sila Sir Romel. Hello po kay John Jacob Lacab. Ayan. Papi Idol Ike Wika.
1: Hello po.
0: Oh, diba?
1: Hello po.
0: Sila Jessa Francisco Catamora. Ayan. Mamaya may mga magko-comment. Kamusta na kayo? Bukod sa i-comment nyo yan, i-message nyo rin yung mga loved ones ninyo right now.
1: Mas maganda, ano, kamusta? Anong QR mo? Ganun ko.
0: May tsaka, kasunod!
1: Isa pang ano yun, di ba? Alam mo,
0: kidding aside, ah, totoo yan.
1: Ang galing namin magdala ng emosyon. Hindi nyo mapapansin yan. Maniwala kayo sa amin, yung mga ngiti ng mga breadwinner na ano. Mm-hmm. Sobrang professional niyan, guys.
0: Correct.
1: Hindi nyo mababakas yan.
0: Kaya nga na, delikado, hindi ko alam ha, baka for myself lang, delikado pag mag-isa lang. Kasi ang dami mo nang naano dun eh, naiisip mo, di ba parang, pero in a way, iniisip mo pa rin kung paano mo malalagpasan lahat.
1: Totoo.
0: Pero ganun pa rin yun.
1: Kaya ang pinaka-susi, ito kasi maraming beses na nag-ano sa akin, na nagsalba sa akin. No? Mm-hmm. Ang gagawin nyo kapag hindi nyo nakaya, tas kayo lang mag-isa. Kasi kayo yung pinaka-matibay na haligi na nilalapitan ng family nyo, ng loved ones nyo. No? Ang pinaka-sandata nyo, panalangin talaga.
0: Totoo.
1: Yun, doon kayo hingi ng lakas. Kasi correct, siya magpo-provide. Mm-hmm. God will provide ng lahat ng kailangan nyo.
0: Yes.
1: At saka walang tapat na alipin na pinabayaan.
0: Totoo.
1: So, nakikita ng Diyos yung puso nyo. Saka ginagawa nyo lahat yan. Handa nga tayong malugi, di ba?
0: Totoo.
1: Yun nga yun, handa tayong magsakripisyo para
0: sa kanila. Para sa mga mahal natin sa buhay.
1: So, kapag ka sobrang hihirap na, hindi nyo na kaya, sobrang lost na kayo, hindi nyo na alam kung saan kayo pupunta, sino kakausapin nyo, sino lalapitan nyo, mananalangin lang kayo. Yun ang pinaka-importante.
0: Amen.
1: Bumati ka dali. Gusto ko lang batiyan yung IQ Buddies, no? Nakatutok sa atin eh. Sila Ruther, ayan. Sila Chris Antolin, si Jen, si... Ayun, natutuwa sila dun sa breadwinner. Na,
0: totoo.
1: Ano. Tsaka yung family ko, nakatutok sila. Glenn, ayan, nakatutok sa atin. Sa The Uppercut Barbershop, nakatutok sila sa atin.
0: Mm-hmm. Sina Sofia Ada Bermudez, shoutout kay Rian, May Castro, kamusta naman po? Ayan, may nag-comment. Tapos si William Mortel, kamusta Gcash mo?
1: Eh, pa-shoutout sa mga taga Cavite.
0: Ayan,
1: Raymart Tanghal at si Mary Grace Paduet. Paduet naman, no? Si Onel, ayan, mga nakatutok. Jeneline Luna, ang dami. Hello
0: maraming,
1: po.
0: Maraming salamat po. Ayan, sa
1: Losarga.
0: Pagtuto. Losarga.
1: Correct. Ayan, wala lang. Yun yung sinasabi ko na sana. Total, pinagyaman ka sa talent mo. Diba? Gamitin mo siya sa makabuluhang bagay.
0: Yes.
1: Na to inspire people. Kasi... Sama na ng mundo eh.
0: Totoo.
1: Alam mo yun? Yung generation ngayon.
0: Daming nangyayari.
1: Palala, patindi ng patindi. Imaginin mo.
0: Parang
1: huwag na tayong dumagdag sa problema. Parang gawin natin na makatulong tayo. No? Parang maging isa tayo sa mga solusyon.
0: At hindi yung pabigat, hindi pa tayo magpa-stress, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, ay, kamusta na kayo?
1: Lalong-lalo na sa lahat ng mga breadwinner.
0: Yes, diba? Of course. Mabuhay, mabuhay kayong
1: mga
0: lahat.
1: Mga tagapagtaguyod ng pamilya. Diba?
0: Saludo kami sa inyo. You're a hero already.
1: Oh. Alam mo yung ibang mga breadwinner nga, matindi, hindi na nagkakaroon ng sariling pamilya. Oh. Alam mo yun, yung parang...
0: Yung malungkot,
1: diba? No? Yung ano na...
0: Well, kung saan, depende yan eh. Choice mo pa rin naman yan.
1: Pero kasi, yun kasi, parang, ang Pinoy kasi mapagmahal talaga.
0: Yes, very family-oriented kasi tayo. Diba? Hospitable, lahat na yata inangkin na natin, diba?
1: And syempre, yung karakter na to bilang breadwinner, namana rin natin yan sa mga magulang natin.
0: Yes,
1: kasi pinaranas sa atin yan eh. Ng mga parents
0: yan
1: natin, diba? Kumbaga, kung ano yung resulta ng pagkatao mo ngayon, bunga yan ng pagdidisiplina ng mga magulang mo para
0: iba,
1: sa'yo.
0: I believe, diba? Iba pa rin yung disiplina kahit noon eh.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya
0: siyempre ngayon din.
1: Kaya nakikita yung pakingkoy-kingkoy lang kami pero... Diba? Pero totoo,
0: pero,
1: diba?
0: Yes.
1: Yung seryoso tayo
0: pag
1: sa buhay na.
0: Pag wala po sa camera, diba? Oo. May mga ano rin kami. May mga sariling
1: yung
0: battles
1: battle kami.
0: Din kami.
1: Kaya nga. Kaya ito po yung QR namin.
0: Diba? Kaya naman, show na na po sa magbabalik pa rin po ang programang Sessionistas. Kasama pa rin ang Janitang Chikadora, Kim Churaba. At syempre kasama pa rin si Boy.
1: AIK to the double E. My name is Ike. Sama-sama tayo hanggang alas 10 ng gabi. Dito
0: uy!
1: Ay, sorry.
0: Wow, maganda. parang nag-ano siya. Si Randy, gusto daw niya eh. Gusto niya maging regular dito.
1: Ginagaling.
0: Sir Bert, gusto po niya.
1: Ganun siya na.
0: Ayan. Anyways, highway sa mga ka-vibes. Sa oras nga po natin, 8:33 ng gabi. Kaya naman, magbabalik pa rin po ang Chiritan Chikadora. And of course, Boss Ike. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music at radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet. Oras natin, 8:33.
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas! Sessionistas!
2: Sessionistas! 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes mo sa Soundtrip Ang Lupet! Nakatutok pa rin po sa programang
0: Sessionistas!
2: Kasama pa rin ang chinitang chikadora Kim Churva. Siyempre kasama pa rin natin, it's your boy!
3: AIK to the double E! My name is Ike, baby!
2: Kaya naman, para sa oras na 8:49 sa mga ka-vibes natin, aawitin na pinakasikat to.
3: Hindi naman. Ikaw naman sa pinaka.
2: Hindi, kahit ngayon, masasabayan tayo ng mga ka-vibes. Kumbaga.
3: Kasi naging theme song ito ng mga computer shop.
2: Yes, naging theme song din yan ng mga mag-jowa. Alaman na.
3: At mga naghiwalay. Diba? At sobrang special ito dahil kasama ko si Kim Churva sa awitin
2: ito. Kaya naman, simulan na agad natin
3: Let's
2: to.
3: Let's go.
2: It's your boy, Ike.
3: Yeah, it's your boy Ike, together with my girl up in here, DJ Kim Churva, 92.3 FM Radio, let's go! Hey, hey, hey, hey, woo! Big shout out sa lahat ng mga ka-vibes! Magandang gabi po sa inyo lahat.
2: Aha.
3: Are you ready for this?
2: Are you ready?

0: Sakit naman nun.
1: Aww. Big shoutout sa lahat ng mga Dota player up there. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi.
0: Grabe, naano ko doon, nabigla ako doon, ha? Grabe.
1: Ganun kakagaling, no? Hindi tayo nag-rehearse.
0: Oo, walang rehearsing.
1: Oo, wala kanina, no?
0: On the spot to, eh.
1: Ang aga ko nga kanina, hindi tayo nag-rehearse.
0: Oh, hindi, biglaan din naman
1: totoo,
0: kasi.
1: No? Hindi natin naisip na mag-ano, no?
0: Ano, mag-rehearse. Pero ibig sabihin nun, naaalala pa rin, naaalala ko pa rin yung tono. Yun lang, medyo mano lang talaga.
1: Nagkaroon lang ng mga...
0: mga technical difficulties. Kasi hindi ako nakapag-ano eh, rehearse agad talaga.
1: Vocalization.
0: Ganun. Iba vocalization yata yun. Kumain lang kasi yung nagkape agad ako. Kinabahan ako ng sobra.
1: Saka nakakagulat ka magkape, no?
0: Oo.
1: Hindi mo siya nilalagyan ng tubig, no?
0: Paano mo nalaman yun?
1: Pinapapak mo siya.
0: Asa mga kabahin, sa oras na 8:54, magbabalik pa rin po ang program Session Mistas. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang Lupet. Oras natin, 8:54.
1: Ang Lupet!
2: Session Mistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa sound trip.
1: Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.
4: Sessionistas.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, maki-jam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo si Soundtrip. At syempre, nagbabalik pa rin ang programa ni Sessionistas. Kasama pa rin ang chinitang Chika Dora, Kim Chur. At syempre, kasama rin natin, it's you, boy.
1: AIK to the double E na, regular na.
0: Ayun. Natutuwa ka kapag siya, it's you, boy. Siya na yun na gano'n. Like, it's my baby. Mga ganun-ganun pa siya, di ba? Pero sa oras na 9:17, mga ka-vibes. Ayan. At syempre, ito na yung ano, yung oras na, oh my God, ito na yun eh.
1: 9:17 na? Ang bilis, no? Parang kanina lang, no?
0: Parang kanina. Simulan ulit natin.
1: Oh, 9:16 lang kanina, ngayon 17 na. May 2:05 ka ba, chat?
0: Ang nakuha ng mga ka-vibes natin ay kung may
1: 2:05 ka ba dyan?
2: Ang lupa!
0: Yun yung natutunan nila. Pero kidding aside, no?
1: 2:05 kasi yung gatas ng anak ko.
0: Baka naman. O sige, ito na yung ano, yung QR code namin. Pakita na namin sa screen. Baka sakali, natuwa naman kayo sa ano, sa hapo. Ah, sa ano ba to? Sa dinner na ito, diba? Sa pang-dinner na ito. Kaya yes. Naman, mag-send na kayo. Parang awa nyo na.
1: Uy, gusto ko nang batiin si Ma'am Tina. Nakatutok sa atin. And of course, si... AJ Panes. Buti AJ. Pa si AJ, oh.
0: Panes! Boom! Wala kayo kay AJ.
1: Ayan, maraming salamat. At para kay Kuya Aiki, na-master ko na ang kanta ni Kuya Aiki. Oy, salamat naman.
0: Na-master na agad.
1: Na-master mo na. I-apply diba? Mo na.
0: Correct. Para feeling ko yung mga ka-vibes natin, yung kung kumakain man sila ngayon, ay sana hindi po kayo nabubulunan sa mga oras nito. Inom-inom din tayo ng tubig.
1: At sana may nakapag-ambag kami, no, ng inspirasyon sa buhay nyo araw-araw.
0: For sure yan. Speaking diba? Of inspirasyon talaga yung bago mong awitin na My Day, My Story, and of course yung Breadwinner. No? Iba yun eh. Iba yung tumatak sa akin yun eh. Yung breadwinner talaga. Mapapatugtugin ko yun sa kapatid ko mamaya. Oh, para kung sakaling nagkakasubay.
1: Wala pa. Hindi pa maalala.
0: Wala pa.
1: Sa August 17 pa.
0: Sa August 17 pa.
1: Pwede mong i-replay yung
0: i-replay
1: ano.
0: I-replay ko nga tong live. Isesend ko sa kanya. Totoo. Oo, sa kapatid ko. Sana magbago.
1: Gusto mo, baka i-upload na agad ng kapatid mo eh. No? Naunahan pa, no?
0: Naunahan ka pa niya sa release date mo, no? Sa August 17. Pero ito na nga, paanyayahan mo na yung mga ka-vibes natin. Go!
1: Ayan, iniimbitahan ko po kayong lahat na sama-sama tayong bigyan niyo ako ng 2:05. Hindi. Sama-sama tayo.
0: Bigyan na 2:05 yan. Ito na po yan.
1: Ayun, available na po sa lahat ng digital media platforms ang My Day, My Story. Nasa lahat po ng digital media platforms na yan. Pakinggan niyo po yan. Maraming salamat nga pala sa TuneCore. Big shoutout sa TuneCore kay B-Rock. And of course, sa aking HealthNet family, BM family na laging nakasuporta. At syempre yung family ko dyan sa may Camarine, sa may Pateros. Ang aking supportive wife na si Boo. Ayan, si Charmaine. At si Kyrie. Na, ayan, pakalat-kalat ngayon sa studio yata. Ewan ko yata, patambling-tambling na.
0: At saka kumakanta siya.
1: Kumakanta siya.
0: At sabi niya nga, ang kantang My Day, My Story ay
1: kanya. Can I sing my song?
0: Can I sing my song? Yeah. No.
1: Actually, no, off-air, no? Kanta siya ng kanta. No?
0: Yes.
1: At, ipa-birthday niyo na po sa akin yung... lalabas kong awitan na Breadwinner para sa lahat ng mga tagapagtaguyod ng pamilya, yung mga maraming laban na tahimik lang, no?
0: Correct.
1: Para po sa inyo lahat yan. At marami pa akong ilalabas ngayon taon. So,
0: meron abangan akong natin yan.
1: Buwan-buwan talaga yung plan ko.
0: Ay, buwan-buwan ka rin babalik dito.
1: Kung masaya pa kayo.
0: Nawili eh, no?
1: Kung masaya pa kayo, no? Eh, regular mo na.
0: Eh, weekly na, di ba? Naiya ka pa.
1: Buwan-buwan ngayong taon na gagawa at magre-release tayo ng makabuluhang awitin at makakapagbigay inspirasyon sa ating mga ka-vibes.
0: Correct.
1: And upcoming gigs and shows, August 16 na sa may New Era, Pampanga po ako.
0: Uy, sakto, before birthday.
1: Oo, before birthday. Kailangan natin kumayod.
0: Correct.
1: Bawal magreklamo.
0: Para may panghanda rin.
1: Para may panghanda.
0: Oh, may pangkain sa mga mahal sa buhay.
1: Totoo yan. At advance happy birthday bukas. Birthday na. Bukas
0: Monday,
1: na ba? Monday.
0: Maraming salamat.
1: August 3. Salamat. Ayan, ni DJ Kim Churba.
0: Uy, natin ako ni Boss Aiki. Kikiklip ko na lang.
1: happy birthday. At pwede nyo na siyang i-tiktok nyo yung My Day, My Story. Nasa
0: yes.
1: TikTok na siya.
0: Ako, abangan nyo yung TikTok namin.
1: Ay, mag-tiktok tayo mamaya.
0: Oo, yung My Ayan. Day, My Story.
1: Tapos, ano pa ba? August 7 hanggang 10. Pero alam ko ang event nito is August 9 nasa may Bungabon, Mindoro.
0: Uy, ang layo. Talagang nilibot ang buong Pilipinas. 10.
1: And then August 20 yan, naka-leave yung asawa ko. nakalagay.
0: Hindi, nasa plan eh.
1: Hindi, kasi para hindi bumangga.
0: Correct.
1: Ang punto ko rito,
0: okay,
1: kailangan i-priority niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Bigyan niyo talaga ng halaga. Diba? Kasi alam mo, di natin masasabi ang mga kaganapan. So, kapag kailangan kayo most of the time ng inyong mga loved ones, ibigay niyo yung oras niyo. Kasi yun yung ano, priceless, 'di ba? Yung physically nandoon kayo, naka-support kayo sa lahat ng mga kaganapan sa buhay. Kaya dapat ano, pagka pinapapili yung alam mo yung mga special na nakakaganapan sa buhay niyo, graduation,
0: ay nako,
1: birthday,
0: wag
1: niyo i-mamimiss yun.
0: Correct.
1: Kasi hindi niyo na mababalikan yun eh.
0: Totoo.
1: Hindi niyo na mababalikan yun. So, kailangan, ano eh, parang ano siya.
0: Nandun kayo as much as possible, di ba?
1: Sikapin niyo.
0: Correct.
1: Kasi hindi natin masasabi. No? Maraming nangyayari na sa mundo, kailangan na, yung oras mahalaga eh. So, kailangan spend natin to sa mga loved ones natin. At
0: spend
1: mga,
0: wisely talaga, diba? Yung time mo, di ba? Para wala kang nami-miss out.
1: Kaya nga.
0: Di ka ma-FOMO.
1: Gusto nyo i-spend yung 2-5 nyo sa amin.
0: Oh, pwede rin, di ba? Napasaya naman namin kayo eh. Yeah,
1: bigyan nyo na!
0: Bigyan nyo na! Parang may panggatas na si Terry.
1: Ganun. At yun, sa mga iba na lang, ano, sa mga ibang updates, yun, nasa Facebook page ko naman.
0: Correct.
1: Kalaban eh. Ganun, ganun siya. Nasa FB page ko lang.
0: Okay, yung
1: mga
0: sige.
1: Ganapan.
0: Abangin natin
1: sa,
0: yan.
1: Sa iba pang mga happenings.
0: Correct. Yan.
1: Uy, Ike. Thank you ah. Thank you so
0: maraming,
1: much.
0: Maraming
1: salamat
0: din. Appreciate
1: ko talaga. Si Bien, pakalat-kalat lang si
0: Kaya
1: Bien.
0: Kaya nga
1: eh. Grabe, si bayad ang pagtulog niya, no? Hindi ba siya natutulog?
0: Hindi siya natutulog. Nandiyan lang siya.
1: Hindi, ang sipag nga ni Bien. Natutuwa ko kay Bien.
0: Maraming.
1: Ang aga magpa-call time.
0: Ayan na Bien, na-call out ka na ni Ike. Aga mo magpa-call
1: pero
0: time.
1: Tama naman. Okay. Tama naman. Pero alam na ni Bien na masunurin ako. Diba?
0: Oo, ibig sabihin.
1: Na before 5 nandiyan
0: na. Nandito ka na talaga. So, ang galing. Kanina pa po siya.
1: Oo, mas matagal pa yung mag-aantay kaysa sa pag-briefing.
0: So, parang naliliit na ako ngayon.
1: Hindi, akala ko yung briefing ni Bien, mag-ano tayo, magre-reprogram tayo. No? Akala ko kasama ako sa meeting niya.
0: Hindi nga na-inform agad.
1: Pero natuwa ako. Sobrang nag-enjoy din kasi ako. Iba yung vibe dito talaga.
0: Oh, good kaya, vibes talaga dito.
1: Sobrang sarap mag-stay. Alam mo, mahal ng kuryente, tapos naka-aircon ka pag ganyan-ganyan ka.
0: Oh, diba?
1: Kaya antay ka.
0: Certified ka vibes talaga to si Ike. Ever since yan. Naramdam natin yan. At syempre, iyan na rin natin, i-invite na rin natin yung mga ka-vibes na iboto ang iyong awitin.
1: Ayun po, ayan. Iboto nyo po ang aking awitin sa paparating na 2028.
0: Ay, election! Election! May pagboto po kasi meron tayong Banana Crew Top 10 Daily
1: Banana
0: Countdown.
1: Crew,
0: yes, ito po ay every 3 p.m. to 6 p.m. Mondays till Fridays. Si DJ Jaiho po ang nakaupo dito na DJ at siya po ang nagpa-play ng Top 10. Kaya naman, go!
1: Go! Ike Buddies, alam nyo nang gagawin. Iboto nyo ang aking mga awitin, My Day, My Story.
0: Ike!
1: Ayan, sugod na.
0: Sugod na.
1: Tarat na. Tsaka yung breadwinner, I think. Yun, yes.
0: Pagka-release na pagka-release.
1: Ng August 17, pwede nyo na siyang i-vote dito sa top 10 nila. Yun.
0: Correct. At syempre, sa mga last ano ka pa, shout out pa sa mga family mo pa, sa mga
1: ayan,
0: friends
1: hello
0: mo.
1: Po sa mga taga Camarines, sa may Dorian, at yung mga taga Pateros. Mama ko, belated happy birthday sa aking asawa. Nag-birthday nung July 26.
0: Uy, happy birthday. Happy birthday.
1: I love you, boo. At syempre kay Shane, yung pamangking ko, nag 18th birthday.
0: Uy, 18th birthday.
1: At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, yes, na August 1, happy birthday.
0: Happy birthday. Yan sa lola ko, ayan si Lola Caridad. Ayan, happy birthday
1: Lola
0: pala
1: Caridad. Gusto ko yung luto nyo, Lola.
0: Oo, aba, nasa 80s na yan. Oh. Lola ko.
1: To happy yan, birthday.
0: Happy birthday talaga.
1: Ano pong sekreto?
0: Correct. Ang sekreto ay masaya lang talaga.
1: Dapat.
0: Totoo naman yan. And spend dapat time with your loved ones. Totoo talaga. Yan. Correct yan. Kaya mabuhay kayong lahat sa mga breadwinners. Once again, magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, advance happy birthday,
1: Ike!
0: Hey,
1: thank you. Maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat din once again, Ike, sa pagsama at pag-jamming mo kay Kim Churva. Naway nag-enjoy ka.
1: Sobrang nag-enjoy ako. Baka every Saturday na nandito
0: ako. Magulat na lang kami. Surprise! Diba? Dahil maaga magpa-call time, dinaig mo pa, diba?
1: Yan, maraming salamat. Thank you. Maraming salamat po kay Sir Randy, kay Sir Mel.
0: Yes.
1: And the rest of the faculty members.
0: Hindi
1: sa lahat ng mga staff ng 92.3, sa lahat ng mga bosses.
0: Yes.
1: Ready na po ako mag-sign.
0: I-ready na daw po. Pero hindi nga side, maraming salamat
1: thank you so much.
0: At syempre sa mga ka-vibes natin, i-shoutout muna pala natin sila William Mortel, sina Lumaya Giana Veni, sina Geraldine, sina Gerard Nisiano, kay Ryla, kay Romel, Sir Romel, ayan si Sir Romel, boss din natin yan. Si Geraldine, Ryla, again Alvi, Alexia, kay John Paul, kay Randy Santisas, kay Emma Redaha, maraming salamat Emma Redaha, ayan. And of course sa lahat ng mga ka-vibes natin nakikinig sa radyo, or via mobile app via FMR Philippines. Sa mga gusto pa pong mag-download, i-download nyo lang po yan sa inyong Google Play Store, FMR Philippines, at i-click nyo lang po ang 92.3 FMR. And of course, don't forget na i-follow na rin ang lahat ng social media accounts ng 92.3 FMR Manila. Mapa Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and even Spotify. And of course, idamay nyo na rin si Kim Churva, DJ Kim Churva. At syempre, sa susunod na Sabado ulit, mga ka-vibes, magkarinigan at magjamingan ulit tayo. 6 PM up until 10 PM sa programang dito lang yan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip, Ang Lupet.
2: Ang Lupet!
0: Oras natin, 9:28.
2: Ang Lupet!
3: Sessionistas! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Sound Trip.
2: Ang Lupet!

0: ang vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Sessionistas! Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet!
1: From indie gems to the next big thing, kilalanin ang mga local artist na handang magbigay ng bagong vibe sa iyong sound trip. Baka nandito na ang susunod mong paboritong local artist. Tara, makijam na with DJ Kim Cherva. Sessionistas!
3: Sessionistas!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Kanto! Ang lupet!
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati ka

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 101.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 4:26. Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Ang oras sa FM Radio. 5:59. Ang lupet.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.